0: 105.7.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang brad niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya si Ambana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, nanginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre. Rapid ka ng gone ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo ka mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental. 105.7

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaida ron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuma na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matres o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Naasa tunga sa pantog o rectum, mga higala, ang matres. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini, nakaabli ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana, natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug mudako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer o panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nindako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, ang imuhang makuha niini, dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pod na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na oy.
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kasi nawala man ko akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Marang gimintay na lang po na ako sir. Eh.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5.

makisingalong along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin inyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mommy, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ang giyot ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dilita ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang giyot ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Tapos mo sang tamilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na sa do, mga 3 days to 4 days, tumuli na rin ang effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: 105.7 Enjoy!

0: found the love.
1: Makisinga along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butiga. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
1: Nagahaplat lang ko pero huwag ka ng Yaki, hindi matulog. Pagkakuan, gali lang mga anak.
2: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
1: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dito ato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong labor ato.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Kakyut ni maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7 Enjoy

0: pre. Tagana ra good ni pangsama ng ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige robe. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, me. Igol! Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas, huwag makondisyon po na yung love life.
5: Tinood ka dan, pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Nga dan, oy. Murag nabag-ohan yung kudan ba? Okay kayo dan. Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Di sabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Ginaol ba ako ya kay allergy siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man adto iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang imong bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Pero bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkerohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: May hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipekta po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunagyoy ubang mga bata nga, pilian og pagkaon, ang gusto, instant ka ng pansit canton, og noodles, og mga pinirito, inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan o mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw, na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan, mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw ni mo, dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangkod na mga bata nga istoryahon kani, makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya, kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kun nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo, nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak karon nanambok na gid sa kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga aton tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balayba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gud, baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Ay, unsaan man eh, uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani nako kay nag-absent tumugod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Na kay nibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na joy!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doon nga ba ito ka S ang success? Umbut niyo mo ba yun na, jun niyo mo ba yun? Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghod ba? Nagagma siya, daghan kay sa pangos. Dihapla siya mo, Yaki, uwin. Sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhapla. Ako mama, ang angkod ka lang, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyute ni Maoy!
3: Joy FM!
10: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Unto na Joy!

0: 105.7 Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kong libati mga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good guy, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
0: Udto na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Banax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Banax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galuya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naa na sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo
4: dito sa Joy Enjoy
5: Joy FM.
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM. Ay, unsaon mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayong nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na joy.

0: All right, class. Good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak. Tindog. Spelling aragod ang success.
1: Bye, bye, bye, bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba yun na? Jun ni mo ba yun? Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta, Joy. Enjoy.
3: Joy FM.

0: ganahan ka?
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Nalinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong buwan. Kaneng hawak.
4: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
3: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag matainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
2: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Kakyut ni Maoy!
7: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
0: Punto na Joy!

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat kay naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
6: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugmang ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
6: Minsan, luhaan.
1: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Tayo ay matanda na.
6: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
6: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna yun kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
6: Huwag kang bumitir. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw noon sa Mangigala, o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan konyaki. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conchic Whitening Soap, o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ako po si Mami Joy. Ang Yaki Herbal Capsule, o saka anti-toxin. Ginapagawas ni ini ang mga toxic nga atong nakaon. Anang dili maayo sa lawas. O di kaya nakainom ta og mga dili maayong ilimnon. Nakalanghap tag hangin nga polluted kinitungod sa atong hugaw nga palibot. Og tungod ni ini mga higala, aron dili ta matakboyan og sakit tungod ni anang mga butanga. Permamintihon nato ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Dunay mga sagol nga mga galain-laing mga herbal plants nga magpakusog kini sa ato ang immune system. Kaning immune system mga higala, sa matag programa nato dili gyud ni pwede nga mawala. Immune system kay maumang gud ni ang kalakasan ng ato ang panglawas. Kasagaran ang mga matakbuyan sa balatian nga liver cirrhosis. Ang mga taong grabe kapalahubog. Diba ka ng mga palahubog, atay mangyod ang sakit, ana. Pankreas, ana, God. Walay undang sa pagtuma, bisag dili na kaya. Bisag wala na nakaila og kinsa siya, naga-XX na ang tiil. Inom lang gihapon, pastilan pagka-adik. Walay sud ang tiyan, dili mapugnan ang kaugalingon. Mag-inom ra gihapon og ilimnong. Sobra kataas ang alkohol, mauna nga mahubog. Muna kadelikado ang atay sa tao og kaning pankreas. Sa tao, kung palahubog ka niya, wa pagyud kay kaon, pastilan, looy gyud kaayo ka. Unsa ba kaimportante ang atay? Ang atay, usa sa importanteng organ sa lawas, maokini ang responsable sa paggana, sa pagtunaw sa atong mga ginakaon, maokini ang nagasala sa dugo nga anaa sa kutukuto o tinae. Mauusab kini ang nagasala sa mga hilo gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa mga tambal. Kaning hilo sa atong lawas mahigala, mao kini ang mga pagkaon na hindi unta dapat. Tungod sa kini ka major organ, kaning atong atay, kinahanglan kini ampingan. Pinaagi sa healthy lifestyle, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, makapakusog man kini sa immune system. O, immune system na po ka. Doon na kini taas na component sa spirulina, nga doon ay taas na antioxidant, antibacterial, antiviral properties. Mauna, pag malabanan ni, taas ang ato ang immune system. Motosab na mo masayaran mga higala kung unsa na ang imong ikasulti. Kung ikaw man nagagamit na og mga produkto sa Yaki, o di ba kaha, aduna kay mga ginabati sa imuhang panglawas. Munang ginaawag na mo ka mo nga i-text lang sa 0928-6767-031. Paminaw na to si Kuya Loy para na po sa mga mensahe nga nakuha niya sa ato ang mga kababayan nga nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
2: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa number 0907-505-0670. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. If ang buntis ba pwede makatumara sa Yaki Herbal Capsule, wala ba side effect? This is from Panglao, Bohol. Alang sa itong texter 0670, ang Yaki Herbal Capsule pwede tumaron sa mga buntis o wala kini side effect. Tungod ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga epektibong herbal medicine ka na o sa kini ka food supplement. Ang mga sagol niya na sama sa spirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong, lagundi. Pinakataas ni ini ang spirulina nga giilang hari sa mga herbal. Mayo usab tumaron sa mga buntis ang kini Yaki Vitamins aron mamaayo ang development sa utok sa fetus. Inigawas niya sa kalibutan na mahimo siyang utukan. Doon na pa ilaing text gikan sa cell number 09-0799-47183. Kuya Loy, ug Mami Joy, dako kayo pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nawag lang yun ang kasakit sa akong panglawas. Dako kayo natabang sa akuha ang inyong produkto. Si Erica Brillo de Aini, nagatrabaho sa usa ka kumpanya diri sa Katadman, Osamis City. Text usab gikan sa cell number 09-35-2633-934. Kuya Loy, ug Mami Joy, nagapasalamat jud ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayo gyud ang akong regla. Inigregla na ko sa katiyaya kong pus-on sa pagtumar na ko sa Yaki Herbal Capsule. Nahatlas ko sa Yaki Oil Liniment na wag tang nagyod ang kasakit ni ini. Si Lynn de Aini diri sa Bantulinaw. Wana kita igong oras mo medyo sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, idalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigyan mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat sa inyong pagpakiguban ka na mo.
3: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
4: Amat gi kay sir, wala gani pa petig alas gani lima ka tupa di ka lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katurag ni Yaki mo nakawala sir ba? Plus po ko sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki umalain nga mo gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gyud.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Walang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit po ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O ingon man ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay. Pero murag, gikan pa kagabi, kadlawon ba o buntag, hangtod karong panahuna, brown out dito sa Pangil Bay. No? Mao nang kaganyan sa buntag, walay partisipasyon sa mga balita. Ang ato ang mga kauban dito, no? Og syempre sa mga naka-live, kumusta po mga ka-joiners? Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim. Og ingon man ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og ingon man ang nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kanatibukang probinsya sa Davao Oriental. Kumusta po mga ka-joiners? Og ang mga taga North Cotabato, ang mga nagasunod sa 102.3 Joy FM. Hapit na wow. Kumusta po mga ka-joiners? Sana ang lahat ay nakapanang halian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy ngayong araw po ng Lunes, 23 na po sa buwan ng Hunyo, June 23, mga ka-joiners. Kaya happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Mga ka-joiners, maging mapagmasid po tayo, mag-ingat sa lahat po ng pagkakataon. Kasi alam nyo na, no? Although medyo nagka-phobia na o nasanay na ba, no? Naanad na ang ato ang mga kababayan sa Tayog, mga ka-joiners, no? Og, more or less nakabalo na gyud ta kung unsa ang mga mamahimong mahitabo, no? Og mauna nga magmainandamon gyud ta permi. Dapat handa po tayo lagi pag dating sa mga sakuna po. Thank you so much sa lahat po ng mga naka-live at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa ating programa at sa lahat po ng patuloy na nagtitiwala sa ating mga produktong Yaki. Ayan, maraming salamat po sa inyo mga ka-joiners at sa patuloy na pagpapadala po ng inyong mensahe sa inyong mga naging karanasan sa ating mga produkto. Maraming salamat. Kaya lagi kong sinasabi, subukan lang po ninyo, no? Ang ating mga produkto. Paano po ninyo mapapatunayan kung hindi po ninyo susubukan? Katulad po ng Kiriyaki Vitamins para sa mga anak po ninyo. O walang ganang kumain, ayaw matulog, nako. Ang solusyon niyan, Kiriyaki lang po. Oo, try lang po ninyo mga ka-joiners. Huwag ka ng mga kapamilya ninyo nga nagaantos sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol nga gikahadlukan, sakit sa kalawasan, ilabi na sa ato ang mga senior citizen. Belonga Gold ang solusyon, ana, mga ka-joiners. Kaya subukan nyo na po. So, yun po. Kaya maraming salamat sa mga nagtitiwala po sa atin, no? Itong ating programa ay napakalaking tulong, hindi lamang sa mga kasaysayan na atin pong natutunghayan na nakaka-relate po ang marami, kundi pati na rin po yung para po sa ating bantay kalusugan. Siguraduhin lamang po ninyo na malakas po tayo at healthy po tayo mga ka-joiners. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

15 minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Martes na di ay takaron. Salamat sa naminaw. Insya, Martes na takaron. Oy, salamat kaayo. O sa tanang mga nagpaminaw karon diha sa KTL. Davao Oriental, no? Kusog na kaayo kita karon diha sa munisipyo sa KTL. Kanang mga naka-live diha, try daw po ninyo. Kung naamoy mga radyo, try daw ninyo ang 105.7 Joy FM, no? O, kusog na kaayo diha sa KTL. Hopefully, mag-abot po ta dito sa may asa ba kanang ulahing munisipyo diha sa Davao Oriental. So gikan ta didto sa pinakatumoy hangtod na ta sa Panabo, no? KTL, Boston, no? Boston, KTL, Caraga, Baganga, Caraga, Manay, Tarragona, Mati City, San Isidro, Lupon, Banay-Banay o diretso na ta dito sa may dito na, paingon o Panabo. So inana na ta kakusog diha karon sa Davao.

enjoy. Daghan kaayong salamat sa inyong padayon nga pag-uban kay Mami. So sabi ko nga, Martes karon, petsa 23 na po sa buwan sa Hunyo, sa makausap pa, sana ang tanan nakapaniod to na, o sa ato ang mga drivers na mga sweet lovers, focus ta sa karsada, mga ka-joiners, labi na kadtong mga dipasahero, no? Kung gamay ang imuhang sakyanan, ayaw yun patuga-tuga, og patakag pangubertik diha, tanaw-tanaw diha sa mga intersection, kaya adunay mga nagasanga na, no? Kaya gani, intersection na, nagasanga, wakta kabalo, nga adunay gapaharurot pod, no? Dili ta makipag, kanang dili init ang ulo while nagadrive ka. Kay moingong ka ha, nga nung ubertikan bang kunin mo, porque inani akong sakyanan, ayaw gyud, no? Kung nakamotorsiklo ka, single, pagpadaplin. Kay naamang gyud tayo mga kaugalingong lugar sa karsada. So, safety first, mga ka-joiners. Sa makausap pa, congratulations sa mga taga-KTL, no? Ma-avail na gyud ninyo ang kusog nato nga signal diha, o ang pag-uban sa ato ang programa. Thank you so much po. O sa tanan nato mga ka-uban nga naakaroon diha, partner nato sa Caraga, si Louie Simon. Simon ba si Louie? Oo, diha sa Caraga. O si Dan Dalandan, morag na sila sa KTL karon, nag-survey kung unsa kakusog ang ato ang signal. Ping mo kanunay diha, o daghan kaayong salamat. O ingon man, siyempre, ang ato ang si Agad Bakaw nga naakaroon diha sa KTL o sa mga nag- assist pod sa ato adiha og sa ato ang og sa team sa ato ang mga technical people. So congrats, tingog na gyud. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners dahil 19 na minuto na po makaraan ang alauna ng hapon. Isang awitin pa bago po natin tutunghayan itong kasaysayan.

24 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon at tuloy-tuloy na po tayo sa ating sulat, no? Sa ating sa ato ang letter sender na si Cora. Matod pa niya, dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Og ingon man sa tanang nagapaminaw sa ato ang programa. Tawagan lang ko sa pangalang Cora. Gusto lang nako ipaabot sa imong programa. Kaning dako nga kalibog nga akong gibati karon. Duha na ang akong mga anak, Mami. Dili pa ko kasal sa ilahang amahan. Pero 12 na katuig kami nga nagauban. Usa ka security guard ang ako ang live-in partner. Makaingong ko nga palangga ko niya. Kay kung unsa ang ako ang kinahanglan nun, maningkamot mang yun siya nga mahatag. Ilabi na sa among duha ka mga anak. Sa 12 katuig nga among panag-uban, wala gyud na bag-o ang iyang pagka-tao, ang iyang pagka-hilumon. Dili siya maistorya, Mami. Bisan kaming duha, isa ka pangutana, isa ka tubag. Ug dili niya gusto mag-argue. Dili siya gusto og lalis. Kaya ang mas gusto niya, nga pag naa siya sa balay, kanang makapahuway siya, makatulog. Maugyod na ang permi niyang ginapangamuyo sa ako, sa mga bata. Patulog ako ninyo pag naa ako diri sa balay. Ilabi na kong gabi ang iyang duty. Makaingong gyud ko nga wala gyud na balhin sa iyaha. Good provider, sumarapod sa iyang kita. Pero niabot ang panahon, Mami, nga natingala ko sa ako ang partner. Dili man gyud ko tigpang hilabot og iyang wallet o pitaka. Pero adunay usa kay gayon nga grabe kagalante na ang ako ang partner. Mamalingke, way limit. Nagpalit pa og dako nga refrigerator. Namalhin mi og giarkilahan nga balay nga dako-dako. Siyempre, mas mahal ang bayad. Dili malikayan nga mibatik yun ko og kabalaka. Tungod kay nakaingon ko asa pa man may mukuha og kwarta nga ipangbayad. O kung makabayad man sa mga renta, unsa na lang man ang among kaonon. Boto sa kagabi nang higda na may kay matulog. Wala na ko nakaantos. Nag-open up gyud ko sa iya sa ako ang gibati. Ingon na ako nga asa mang kagwarta, nagalante namang kaayo kakaron. Ugani man imong mga gamit, mga damit nimo, mga branded. Asa mang kaani nagapamalit. Igo ra siya maingon nga matug na ta. Ay na pagsikig pangutana, pagkaon kung unsa ang naa. Ug kalipay kay branded na ang ako ang mga damit. Halos di ko makatulog sa iyang mga tubag sa ako. Dayon mitalikod siya o pagkataog-taon. Naghagok na siya, Mami. Tulog na. Naginahinay kong bangon. Pagsigi ko kuna-una. Nahadlok ko. Kay basin og unsay na yun nasudlan sa ako ang bana. Basig mabalitaan na lang na ako kung unsa na yun nahitabo.
meron na akong gikadlokan nga basin og namaligya na siya og mga bawal nga mga tambal. Kana bang droga, mami? Kay nikalit man siya ka galante. Maana jud ko nga sa sinugdanan pa, dili jud ko nagagunit sa iyang kwarta. Siya jud ang nagabudget. Muna bisan pa man sa amo ang kadugayon, wa jud ko nagdemand. Kay para sa ako, adya man ko naanad. Hatagan pod ko niyag kwarta. Kay matod pa niya basig na ako'y gusto nga paliton. Ako maripay ramang ko og pilay itunol kay wala man ko'y ambag sa panginabuhian. Igo ramang ko gaatiman sa iyang mga anak. Hangtod mami nga dili lang mga branded na ang iyang mga damit. Pati ang mga pahumot. Klase-klase na. Ibati na ko og kakulba. Lisod kayo huna-unaon nga na ay nagsuporta niya. Kay may pamilya na good siya. Sa akong huna-una, kinsababod kayo mapatol sa iyahang babae o katagan siya daghang kwarta. Pero tungod kay dili namang kumahimutang, angit ako paagi, mami. Nga mahibawaan yun ako kung asa siya nagakuha og daghang kwarta. Kada uli niya, inighigda anak niya. Pag nahinanok na ang tulog, ako yung susihon ang iyahang mga ginasuot ng mga damit. Gusto ko mangita og ebidensya. Hangtod sa sige na ako pakigsusi. Nakakita ko og cellphone, mami. Cellphone nga dili niya ginagamit sa balay. Pagkakita pa lang na ako sa cellphone, grabe na ang akong kulba. Kaya nakaingon ko sa akong kaugalingon, murag darinag yun ko makakita og ebidensya kung asa siya og kwarta. Og dito, mami, wagyod ko na sayo. Nakita na ako ang gwapo nga balay. Og nakita na ako ang usa ka babae nga idaran na. Daw halos murag ihang inahan. Siguro kung wala ko nakaila sa ihang inahan, makaingon ko nga iyang mama. Pero tungod kay nakailaman ko sa iyang mga kinikanan, katong babayhan na mo ay akong gidudahan. Adintugikan ang kwarta o ang mga gamit sa ako ang partner ng mga branded. Ikuha na ako ang numero. O ako yung gipakigsusian. Dugay-dugay po na akong sunod-sunod. Magpanguta na. Kay ang naong sa maong babae, akong gipasa sa ako ang cellphone. Hangtod nga nabistog yun sa ako ang partner. Kay aduna ko'y wala na erase nga i-forward sa ako ang cellphone. Dito nanguta na siya kung nangialam ba daw ko sa iyang mga gamit. Ako siyang giingnan nun sa may gamit ang pakialaman. Naabad ay kay gitago. Naghilom na siya. Ug wala gyud pod ko naghisgot. Mami, hangtod karon. Wala gyud ko naghisgot na. Ug wala ko nagsige og panguta na. Kung asa gikan ang kwarta kay makaingon na gyud ko sa akong kaugalingon. Nga didto gikan sa maong tiguang o idaran na na babae. Hangtod nga mahitabo nga siguro wala na siya nag-adto sa babae. Kinisaad man gyud siya sa ako ang abisan og dili mi kasal. Dili gyud ko niya biyaan og palanggaon gyud ko niya. Siguro wala na nag-adto dito. Maoto, isa ka higayon na asya sa duty.
Lain nag-abot ng babae dito, nakakotse. Nailhan ako siya. Tungod kay mauto ang naong anaa sa cellphone, magitago sa ako ang partner. Namutan na siya kung mauba daw ka na ang balay. Iskutan niya ang pangalan sa ako ang partner. Ingon ako, oo, oh, nga naman di ay ma'am. Naaba siya di ha. Nako, alaraba kay naa sa trabaho. Pagmatod pa niya, wala man siya dito sa iyang gitrabahoan. Nako, wala ko kabalo ma'am, ko usahay balhinon baya na sila sa duty. Unsa di ay tuyo. Naa daw siya gisugo. Gusto lang daw niya mahibawan kung naa na. Dilipod mo tugan kung unsa ang iyang gisugo. Pero nakabalo na ko. Maogyod ka to. Dayon, akong gipicturan ang maong babae nga pasakay na sa iyang kotse. Pag uli sa ako ang partner, akong gipakita. Yan ay babae nag-adto dire. Maoni siya. Nagkilom ang ako ang partner o misulod. Nagkape. Nanghinoktok. Moto ako siyang giduol. Ingnan ako siya nga. Maoka ng babayhana ang nakita na ako sa imong cellphone. Nga imong gitago. Makasabot ko nimo pero tugani ko og tinuod. Kinsa siya. Gusto na ko nga sultian ko nimo kung kinsa siya sa imong kinabuhi. Ayaw na dugangi ang kasakit nga akong gibati. Ayaw na pagpamakak. Kaya dili ta mga bata. Oto gigunita niya akong kamot, mami, ug matod pa niya. Mang, pasaylo ako. Tagod sa ako ang gusto nga mapakaon ta mo ug maayo. Mahatag na ako ang tanan ninyong mga panginahanglan ug sa mga bata. Nakagwardya ko ana sa iyang balay sa dihang nagbakasyon siya. Ako ang na-assign sa iyang balay para magwardya. Biyuda na siya. Isara ka buwak ang anak og naa sa Amerika. Inig mo at tuna siya sa Amerika o sa hay tagduha kabulan. Sa kabulan to nga. Kanya katong ako ang nakabantay sa iyang balay. Buntag gabi ay manawag yun na siya. Mag-video call sa ako, ah. Hangtod nga, matingala na lamang ko kay iya mang gisalig sa ako, ah, ang susi sa balay. Unya naapod na sila'y lutuan sa gawas sa iyang dako nga balay na igamayng balay dito. Dito ko nagaluto. Luto nakurat na lang ko kay adunay grocery dito nga nangabot, bugas, ug tanan-tanan. Ug mauto sa pagbalik niya, dala niya pasalubong ka ng mga gamit, mga damit, na ingunay mo mga branded. Ug dito nagsugod nga, permi na ko niya gina-request sa agency, na mo duty dito sa iyang balay, bisan og na Asia. Tungod kay siya lang og ako. Kiingnan ko niya nga. Type daw kuno ko niya. Wala daw ko na siya ituyo nga mabungkag ang ako ang pamilya. Gusto lang daw kuno niya nga sa mga panahon nga mabati siya og kamingaw. Naa siya'y makauban. Dayon siya nangayo og pasaylo sa ako, amami.
atod ba niya? Nadala ko sa ako ang kahuyangon. Ilabi na sa kalisod nato. Mauto nga sa dihang nasakpan na nimo ang cellphone. Naglikay ko. Masigi siyag panawag mag-off ko og cellphone. Maadto siya sa ako ang gitrabahoan, dili ko nagagawas. Maadto siguro nga nakaabot na gyud siya diri sa balay. Maglikay na ko niya, mang, matod pa niya, mami. Dili na ko gusto nga mabungkag, dahil naot ka mapasaylo ko nimo. O niyang hinungdan karon, mami. Nga akong gipadala sa imang programa kining akong sitwasyon. Tuuhan ka ha? Nadili na gyud mabalik dito ang ako ang bana. Angayon pa ba na ako siya nga pasayloon? Kalihog mami, tambagi ko. Hinaot pa untang ang matabangan ko nimo sa akong kibati karon. Grabe ka bugat sa ako ang dugan. Mahal na ako ang ako ang partner. Mahal na ako akong mga anak. Antos na ako ang kalisod para lang dili mabungkag ang among pamilya. Balag di ko pakasalan, papil lang man kana. Ang importante sa ako na dili kami magkabulag-bulag. Palihog mami, tambagi ko. Huwag dagang kaing salamat sa paghatag og higayon sa akong suwat. Tininalang kutob kanimo matinahoron. Cora.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 44 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Sama sa akong giingon, kusog na kaita karon sa Katiel, diha sa Lingig, Boston. Og maayong hapon diha kay Mayor Meloy Nunez diha sa may Katiel, Davao Oriental. Og ingon man sa ato ang mga amigo diha, no? Nga nagapaminaw karon sa ato og ang ato ang signal maabot na gyud dito sa Baganga og unta di na ta mamroblema sa uban nga mga area ilabi na kadtong adunay mga taas nga mga bukid, no? Kay gusto gyud nato nga maabot, makaabot ang ato ang signal sa kasulok-sulukan po, no? Og sa makausapa, daghan kaing salamat sa ato ang mga technical group nga ana karon diha sa KTL para sa pagpatingog sa ato ang radyo diha o sa ato ang mga kaubanan, no? Nagamonitor sila karon kung hangtod asa makaabot ang ato ang signal o mao kana ang 105.7 Joy FM, mga ka-joiners. Sundan lamang ninyo na, no? Og ang ato ang programa inyong madungog gikan sa Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Og naghuna-huna tang ipadayon ang ato ang programa nga dedicated to you with Mommy Joy, no? Kadumdum pa mo ana. Kanang mag-request mo og song o nya atong i-play. Oo, sa samang susamang oras gihapon, no? O parehang oras nato sa alauna ngadto sa alas 2 sa hapon. No, pero ato pa nang tan-awon kay sa pagkakaroon, grabe gyud ka busy si Mami, gani man nahitabo gayod nga dugay-dugay halos 2 ka semana nga na-absent gyud ta sa ato ang programa. Salamat kay Pomelo Joy o kay Kuya Loy. Nagtabang ngay sila. O inig dili pud mabakante ang isa. So daghan kaing salamat sa padayon nga pagsunod ninyo sa ato ang mga programa. At ang ipod ninyo ang tinig ng bayan, no? Kaganiang buntag wala ang atong kaubang ka Romy Ilusfa tungod kay adunay biyahe, no? Pero ugma sa buntag paminaw nato siya kung asa man to siya maabutan nga sister station nato, adto pud to siya molingkod kay inig tinig ng bayan ang tanang mga radio station ng Joy FM naga simultaneous po ang programa. So atangin ninyo ang ato ang tinig ng bayan, no? Updated kaayo sila ilabi na sa mga panghitabo karon didto sa kauluhan, no, sa Senado bahin aning impeachment trials ato ang Vice President Sara Duterte. Tuloy-tuloy na po tayo at 47 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Murang ubay-ubay na ang ato ang mga ka-joiners nga naka-live nga nagagreet sa ato, ano. Thank you for watching kay George Amudo Kalugmo. Kinsa ka ang una nga taga-KTL ang maka-text karon sa ako, ah, no? Sige daw, B. Paing hapon, Mami, pa-shoutout daw sa Big Boss diha sa Davao City, Del Magbutong, Lorvel Magbutong, Jan Magbutong og si Bill Jan Magbutong. Ang nagreet si OTW. Nang porok ka ube, dos tao kang Manay, Davao Oriental. And also thank you from Jim Pisukan. Good afternoon, Mami. Shout out din ako ang mga igsuon nga naakaroon sa bukid. O shout out lang nako ang tanang nagapaminaw diha, labi na sa Pisukan family, Bungadon family. O shout out po di ay pa-request kog song, miss na kita. Ayan, thank you. Kay Brelly Sumaliling Kibo, hello po Mami, pa-shout out may dari sa Lapinigan, Barangay Taoka nga Manay, Davao Oriental. Hello sa inyo diha. And also from Lumon, maayong hapon Mami, shout out ko si Boss Coach Loloy Miguelias, Long Aguilon, Ping Ping Aguilon, Kolkatog Malito, Kol Salomon Balidong, Kol Nowhere Indawa, Daniel Indawa, kana lang Mami, daghang salamat. And also from special greetings daw mami diha sa Lapinigan River kay Boss Brelly. Ayon, so kanina galing kay George. Miray ungkoy tag-tag-takyo, Gibo. Shout out may diri sa Tauka nga mami, daghang naminaw sa atoan diha sa Tauka nga. kay sa Kibo family og Basikong. Salamat mami sa pagbasa. Dato Aban, shout out lang mami Joy kay Rasul Iman, si Bulaw, si Nana, si Babay Ali, lalo na kay Ina dyan sa Marbel, Matalam. Thank you po, Mami. And also kay Jelhan Bulaw Aban Maulaw, shout out kay Hania na natutulog at dito sa bahay na nakikinig, Mami. Thanks, Mami, from Bulaw Aban ng Matalam. Kasmier Musa, good afternoon po, Mami. Pa-shout out po dere sa Langugan, Carmen. Pakigreet lang po, Mami, sa ako ang Ina o si Ama, Mami, na nagahiga-higa. Nakikinig po, Mami. Salamat. Nahala maayong pakikinig kay Ina o kay Ama. No? Kay Ralph Lechedo, maying hapon po, Mami. Shout out lang sa mahal ko, si Mary Jane Escanan, at sa mga anak ko, si na CJ, Gabriel, Chan Chan, Angel, at sa lahat ng taga-barangay Nalin, Midsaya. Request kog song, Tahanan. Salamat po, Mami. Halya Iman, Mami, pakisalam lang sa Family Aban at Iman at kila Ina nahikinig. Thanks, Mami, from Bulaw po ng Matalam. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Martes po ngayon, 23 po sa buwan ng Hunyo, parang busy na ngayon, may klase na, may trabaho, no? Medyo busy ang mga people ngayon, kaya mga sabi ng iba, mga nakikinig lang sila, wala na silang time para mag-type. Daghang salamat kaayo sa inyo, ha? So, naaba kahit taga-KTL karon nga pwedeng maka-text sa ato, ano? Adto lang mo sa inyo ang messenger, pangitaon ninyo sa Facebook, ang 102.3, no? Kay na adire si Mami, aron makasulod ka sa live. O kung pwede, pwede ka makapagpadala o message. So, ayan po mga ka-joiners. So, balikan na po natin ang ating letter sender dahil 9 minuto na lang po bago mag-alas 2 po ng hapon. Maraming salamat kay Cora sa pagbahagi ng iyahang kaagi. Dagang salamat kaayo, Cora, sa pagpaambit sa imuhang kaagi, no? Ang masulti na ako sa imuha, unsa ba? Sama sa imuhang istorya, nga buutan siya, wala ka nang ialam sa iyang kwarta, good provider. Ramdam mo naman din na love ka ng partner mo at ang mga anak ninyo. Yun lalang, biglang naging galante siya. At yun, gumawa ka ng paraan para malaman. Pagka minsan, ano, gumagawa talaga tayo ng sarili nating ikasasama ng loob. Para bang, oh sige, bahala ka di ha kung asa na. Pero tungod sa asawa, nag-aalala, babala ka mang gyudda, di ba? Kay kabalog gyudda o unsa lang ang makayanan sa ato ang partner, no? So kung biglang naging galante, mag-alala gyudda, mangutana gyudda kay o di ba wa man kay nahibaw-an nga na negosyo, wala pud kay nahibaw-an nga lain nga trabaho, so do na di ay siya uyab, nakauyab na di ay siya og biuda. So ang nakaayo, Cora, kasi wala na siya daghang istorya, usa na sa maayo nga ginahimo sa mga tao nga makasala, kana bang hindi na nangangatwiran, dili na magrason ba kana mang mangita pa og laing dahilan, mamakak pa, oo, mga makak pa og lain para lang yun tabunan ang iyang sala. Pero siya diretso na nga giamin niya, giistorya niya kung papaano nangyari, at bisan og wala pa nimo giistorya, siya na nag ano, umiwas na, o di ba yun man talaga. So umiwas na siya kasi ayaw niya na mabungkag ang iyang pamilya. Mauna ang nakaayo sa iyaha kay naglikay gayod siya. So karon, kung mangutana ka kung angay ba siya nga pasayloon o angayan ka ba nga magpabili niya, kung ako, ikaw, pasayloon gyud nako. Kay nga no, ang tao nga mga kasala, ang kunon, ang sala, mangayo og pasaylo, unya ayaw nagutruha. Pasayloon ni mo siya, pero dili siya ingon anak kadali, no? Kinahanglan mag-istorya gyud mo nga inana, kung usbon pa niya, moingon man gina na muli kay nako, kanang dili nako mag-usab, no? O kung ang uban moingon nga magpa-transfer, bisag-asa pa na nimo i-dalhon kung magbuhat na, mag-abot ragihapon na sila. Kay dili, bisag maglakaw, mag-abot ragihapon na sila. So, ang imuha diha, saligan nimo ang iyahang pagpangayo o pasaylo. Kung saligan nimo kung unsa man ang iyahang mga saad. Pero kung maabot man ang panahon nga iya gihapon kana nga ipadayon, aw siyempre kana maghunauna na gyud ta ana. Mura og medyo bugat-bugat na ang istorya, ang istorya ana kung mabalik pagyud na siya. Pero sa iyang mga pulong diha kanimo, masabtan pod nako nga kuan kaayo siya. Aminado nga tungod sa kalisod o tungod kay gusto niya nga mahatag sa inyo ang tanan niyong gusto, diretso na to nga nasilaw siya sa kwarta. So, mauto, pero kung ignonimo nga okay raman mi, wa man ko nagademand kung unsa ang naa, kay nakasabot man ko, o nga kung pilara ang imuhang income, inanao nimo. Kung sorry man talaga ang tao, nga nung di man pasayloon. Pero maulagi na ang importante na kinahanglan, dili na na mausab. Kay sakit man na. Huwag moingon siya gihigugma ka niya, mahal ka niya. Naasa ka kakita o gihigugma o niya pasakitan, di ba? O, simba kung mahal ni mo, dili gyud ni mo gustuhon nga mapasakitan siya. Ay daghan diha, maingon ka, mahal ka ay ka, mahal na mahal kita. Oo. Pero pangutan, di ba, daghang anak na panganay sa laing mga babae, anong klaseng pagmamahal meron yan? So, usahay, ma-take for granted po sa mga lalaki ang kita nga mga babae, no? Na mabaliwala nila kung unsa ang ato ang bation. Labon rabaog sila, ang inanaon, halos mo patay. Oo, di ba? So, mag-istorya lang yun mo og maayo, anak, Cora. Mawarag yun ang pinakamaayo ni mo. So, kung nangutana ka kung pasayloon ba ni mo kay nangayog pasaylo, oo, pasaylo siya. Kay nangayo man siya pasaylo. Og kinahanglan nga mabarugan niya ang iyang saad nga mapalayo na gyud siya sa maong babae. Og dili na niya ka na otrohon. Kay ang mga butang, mga sala nga gipangayo na og pasaylo, og napasaylo na, dili na ang ngayan nga balikan pa. Daghang salamat kaayo sa pagpaambit sa imuhang kaagi o adunay daghang makarelate ani sa ato ang mga ka-joiners nga nagapaminaw karon. Thank you so much, Cora. Hinaot nga maging maayos din ang lahat at bumalik sa dati ang inyong pagsasama at pagtitinginan, yung tamis ng inyong pagmamahalan. Ayan. 3 minuto na lang po bago mag-alas 2 po ng hapon. Osbo nako, daghan kaing salamat sa tanang mga nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yaki, no? Labi na karon sa ato ang mga kababayan diha sa Katiil og maabot sa Buston ang ato ang signal og ingon man sa Lingig kanang mga butika diha, sigurado mabutangan na pod na makompleto sa ato ang mga products, no? Kanang wala pa nakasulay sa mga produkto sa Yaki, mga ka-joiners, kanang inyong mga anak nga lisod pa kaunon, gukod-gukuron pa, dili matulog, murag tulog sa manok, o diba, sakiton, ipakidiyaki vitamins na, mga ka-joiners. Kay kanang kidiyaki vitamins, nagapagana ka na og kaon. Pag matulog ang bata, dugay-dugay, gyud nga mumata. Makapaligon pod na og bukog sa bata, makapatangkad, makapabright, og dili sakiton ang bata, nga nagakidiyaki vitamins. 3 months, kaya naamantay dropper, no? Hangtod sa 12 years, pwede mag-take og kidiyaki vitamins. Pero kung nagadidi sa inyo, ha, ang inyohang anak, o, diha lang usa sila sa inyohang didi. Kaya naagyo, diha na tanan, labi na kanang mga naapay, mga kolostrom, no? Dapat matutoy, yun na tanan sa bata, no? So, maunay ako matambag. Pero kung ginagatas rana ninyo, need yun na niya ang isang 3 months pa lang, pwede nag-yun na siya ikidiyaki vitamins. O kung adunay nag-antos sa inyohang pamilya o rayoma o arthritis, di nakalakaw, di nakatindog, nang hubag na ang mga tiil, no? Di ay kanto may mga problema na sa kidney. unya na ay mga bukol-bukol, sakit ang kalawasan, halos di na matulid og tindog, Bilongga Gold, mga ka-joiners. Timan iha, o maglisod mo glitok, Bilongga Gold. Capsule na siya, mga ka-joiners. Ingnan ta mo, bisag ng hubag na di mo katindog, duha ka capsule kada upat ka oras, di ba makalakaw mo. O sulay lang ninyo, kay wala may mawala sa ato akong atong sulayan na, no? Kay unsaon man nato pagkapamatuod nga tinuod kung dili nato sulayan. Ila pinakarong panahona, daghan na kaayo ang ginapaila nga mga tambal. Dapat matalino gyud tayo sa pagpili, no? Kay usahay masayop ta sa pagpili, no? So kani ako gihangya gyud ta mo, no, nga sulayin ninyo ang Bilongga Gold. O para atong mga luyahon na nga mga mag-asawa, oo, magsige na og away, na uban diha, 30 pa lang, 28 pa ang edad. Naanay problema. Oo, moreklamo na ang asawa, si Mrs. Unsa man ni akong bana, oy? Oo, napoy mga lalaki, magyaw-yaw, na unsa man ka? Nagdungan man tanggi panganak, ganong naunang man kagkamatay. May mga inana o mga lalaki, makasabot kaayo, ana. Sulayin ninyo ang ganado capsule. Oo, kung dili ninyo gusto nga na ay mauna og kamatay, sulayin ninyo ang ganado capsule, mga ka-joiners, no? Kung unso man ang inyong trabaho, maglagsik yun mo, ana. Dili mo basta-basta nga makapoy, basta nagaganado capsule. Og labaw na ang paglabing-labing kay misis, no? Dili gyud ka makapoy, ana. Oo, tanan nimong buhaton, ganado gyud ka. Sulayin ninyo ang ganado capsule. Sa mga babae, kung gusto ninyo nga maglagsik, inom mo og Okira coffee. Kanang Okira coffee. Mga lalaki, kung ga-kape mo, mag-Okira coffee mo, niya pagkagabi 30 minutes bago maghigda, mag-inom mo og ganado capsule, nako, pagkabuntag, moingon gyudayon mo, good morning. Nahala, wala naman tayo oras, mga ka-joiners, daghan gyud, gaayong salamat sa padayon nga pagsubaybay sa ato ang programa, ha, pero kadali lang, kay kuandi ay kanang naay magmahay dayon, wala na basa ang ilahang kuan message, katulad ni Halya Eman, salam daw sa family Aban og Iman Kilaina, murag humanan ni sa matalam Rasol Bacana. Iman, thank you for watching and Lorville Magbutong, hello daw kay George Amudo, kalugmok mga big haha. Nahala, thank you so much po sa inyong panunood po sa ating programa. Og ingon man sa tanang mga naga-birthday karon June 23. Happy happy birthday po kay Mick Banati Madanlo. Ayon, happy birthday Junjun Palmahil Dumadangon. Crescentia Pandili Borgos, happy birthday. Oy, birthday day ni LJ karon napilay pa. Happy birthday, Jing. And also kay Jairika Ongkoy, happy birthday. Marjorie Ferrando and Kinod Jim G. Og Ellen Manggi Obtikoy, happy birthday. Myla, happy birthday. Jennifer Budadong Bayon, happy birthday. Ayan, sila ang mga ka-Facebook na to na nag-birthday karon. At sa lahat po ng may mga birthday karong adlawa, happy happy birthday po sa inyo. Sana maraming kaarawan pa ang dumating sa buhay ninyo po. At stay healthy po ang tanan. Happy anniversary din po sa lahat ng may mga anniversaryo. Mga ka-joiners, huwag po tayong makalimot na laging magpasalamat. Pasalamat tayo ano po ang mga nagawa natin, lalo na po today. Pasalamat kung unsa ang naakita. At maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa tayo lagi ng mabuti at patuloy na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Sa lahat po ng ating gagawin, mag-ingat po tayo palagi. O sa tanang panahon, mangaliya kita sa kahitasan, pangayoon ang guidance. Ilabi na sa iyo sa kabuntagon nga sa buong maghapon, sana lagi natin siyang kasama. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Partner nato sa Davao Oriental, si Louie Simon o si Danda Landan. Og syempre, Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kigapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan maokineng Belonga Gold mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric o dunayng gamayng vitamin C nga sagol ni ini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Maokine ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag-adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay, kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor, duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo to-o. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatan-on tan-aon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghopong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala, bisag na nga panghubag ka diha, nga panghopong ka, mukupos yun na siya, suway rag yun. Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo, humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyoha na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo, inormalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o no inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo ka mo nga ginaawhag. Nasulay ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

oras natin. Alas 2:23 ng hapon mga ka-joiners at nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy.

Ayan, babalik ang muli para sa iyahang ex. Ay, pag-move on na, oy, auntie. Hello, hi. Kalugmok family po na nakikinig.

hapon sa mga taga-Panlaisan. Shout out na to ang Aban family. Hello kay Iman din ha, no? Magandang hapon. Request ng song, Back at One. Good afternoon, Mommy. Pa-play po ako ng song Evergreen from Michelle. Sige, hello po. May hapon din ha.

afternoon, na-play po ako ng song A Dream About You. Thank you so much. Maing hapon, request ng kanta, Hindi Tayo Pwede. Ayan, na-play na po yan kanina, ano. Sana na-enjoy mo yun na, sender. Oga, maing hapon din ha, nga side. Siyempre, hello po sa atong mga sweet lovers na mga drivers din hang dapita sa lahat ng ating mga sweet lovers na mga drivers, no? Amping-amping, saan man kayo patungo, doble ingat, dahan-dahan lamang sa pagmamaneho. And I hope na dumating sa mga paroroonan safe and sound. Siyempre, atuwa pong ginagreet ang mga ka-joiners natin diha sa Mega Market, sa tanang mga tinderas kag mga tinderos na nagapaminaw. And of course, sa mga establishmentong ginagawang background ng ating stasyon, maayong hapon. Oga, salamat sa inyong hanga pagpaminaw ha. Good afternoon, request, Tunay na Mahal. Ayan, na-play na din po yaan. Oo, tahanan, sige, na-play na din po yaan. Ubay-ubay ato mga song request, ano? Good afternoon, Every Day I Love You. Ayan, sige, unya, taod-taod ha. Oga, depende na sa oras kung asa maapas ang atong mga song request, okay? Mayong hapon, request po ako, Lason Mong Halik. Salamat po. Alright, alas 22 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Lanta ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Bukos mo siya. Bukos mo siya. Bukos mo siya. Bukos mo siya.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
3: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
7: Mano di ay pre?
6: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
7: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
6: Alangan pre, anga lagi.
7: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
6: Ganado capsule pre.
7: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule pre.
8: Ganado capsule. Sulayin ninyo naana sa mga butika.
9: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
10: Matagal na po, kasi yun eh. Hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Kasi parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya. Kasi doon din ako nagtrabaho sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So ngayon, hindi na masyado.
9: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
11: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta Joy, enjoy. Oras po natin, 8 minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon at magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-ubad. Launa hanggang alas 2 nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre kasama po natin diyan sa Caraga Davao Oriental si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon. Tibuok Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maigala maayong adlaw na, usap ganatong tanan, ang kumusta naman mo? Kami permi nagapanghinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas permi mga higala. Kay kaning atong tulumanon, nahulog man kini sa ato ang panglawas. Kay nga no, yaman ang kalusugan ingatan kon Yaki. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibong mga produkto ang Yaki Herbal Oil, kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, Hermosa Kochi Quintening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, kini maong mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usahay mga higala, matingala ta nga bisag unsay ato ang buhaton, murag habol man ang imong utok, purol habol man kutsilyo purol, oh, murag kutsilyo gyapon murag purol ang ato ang utok, murag makaingon ka sa imong kaugalingon, nabugo naman siguro ko, niya bright di ay bisaw mga higala, puwera komedya tungod kini, wala ni mo nabantayan nga kulang ni di ay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas, ha? May nalang gani kay og may bana ka, di ka makalimot sa pangalan sa imuhang bana. Nasayod ka ba na ang Yaki Herbal Capsule kumpleto sa mga nutrients na kikinahanglan sa tao? Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant na magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease. Ginatagaan og daghan vitamin E. Nakabalo ba mo anang Alzheimer's mga higala? Limtanon, bisag iyang pangalan, dili siya makadumdum. Dili siya makadumdum kung kinsa siya. Pait kaay na nga balatian. Na ako'y kuan kailaan na oh. Bana sa ako ang best friend nga. So wala pa'y 50, may Alzheimer's na. Magtinindog na siya kay di siya kabalo kung asa siya moadto o kinsa siya. Dili na siya makaila kung kinsa ni iyang mga kaharap. Muna nga magtindog na lang na 24 oras. Luoy kaayo. Kining vitamin C, importante usab. Kining vitamin C nga mukontra sa mga free radicals nga may hinungdan sa pagdaot sa tao. Kaning vitamin B12, mauusab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Naga-improve sa depression mood o naga-prevent sa memory loss. Importante usab ang folic acid. Naga-control sa homocysteine. Kanang homocysteine level sa dugo. Daghan usab food for the brain nga ginatawag na dali ni mo makit-an sama sa mani. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Kanang mga green nga mga gulay mga higala. Muna kung dili ni mo na makuha sa imong ginakaon, matag adlaw ayaw pagka problema. Mauna nga ginarekomenda namo kaninyo nga magtumar og katulo sa usa ka adlaw aning Yaki Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika nga duol kaninyo. Kay ani a kining naa sa Yaki Herbal Capsule kaning tanan natong ginahisgutan nga mga sustansya nga gikinahanglan sa atong mga panglawas mga higala. Muna nga among ginaingon nga suwayi kana ninyo kay aron inyong mapamatud-an. Kay kung dili man gud nato masuwayan, dili tana, dili nato na mapamatud-an. Diba? At least isa ka semana kung suwayan lang ninyo ha. Pero kung makita ninyo nga nakaayos sa inyo, mo nang ginaingon na mo nga, minti na ha ka na ninyo. I-appeal na gyud na nato sa ato ang budget sama sa bugas. Tungod kay mo ka na ang magkumpleto sa ato ang vitamina nga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Busa mga higala buot na mo nga masayran kung unsa nay nahitabo kaninyo sa adlaw-adlaw nga atong panag-uban dinhi. Nakahatag ba kami og maayong impormasyon kaninyo? Natuman na ba ninyo kaning among gina pamalihog kaninyo para rapod sa inyong kaayohan? Mga higala, kung aduna na napamatud-an ninyo, palihog i-text lang ang 0928-6767031. Ania si Kuya Loy, atong paminawon kaning mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text ato ang text line, text gikan sa cell number 0910985497. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang katul-katul sa akong anak na wag tangyod, ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Mautong text gikan sa cell number 0910985497. Text gikan sa cell number 0910996274. Mami Joy, Kuya Loy, salamat gyud kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil o ang Yaki Baby Soap kay nawala gyud ang katul-katul sa ako ang pag-umangkon. Si Clean Boyles din ni Kuya diri sa Bataan, Compostela Valley. Mula man katumami dyan yung mga text nga ito na tagaga pagtagad, wala na katay igong oras sa itong tulumanon. Yaman ng kalusugan, ingatan, idalit sa Yaki Herbal Laboratory ang digama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo kanako. Ayaw kalimti, yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.3.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, pwede akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang wala akong bana na. Pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaan man ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Oy, nak-nak. Kung sa man nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta man gamayaan eh.
1: Da, absent.
0: Unsay absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Da, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo. Kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Kabala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: sun. 105.7 Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan ug masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod ug mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-420-0752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 105.7 Joy FM. Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro ni ini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga maoy ginagamit sa cartilage, sa bukog og connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones og enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumar ka sa Olivera C Herbal Capsule 3 times a day isip food supplement. Pag Olivera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
1: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung nganong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano mangkot akong manghod sa nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wagyod na ko na ayaw ang break sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabi ako'y lakaw karon. Ayaw ka bala ka sir, ako mampungi pakus ganang serbato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
8: Duha kapad lang ang yan,
7: Gino? Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagpuan na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mauk ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sa Simo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Matinood niya, chupuya kay ako bang anak ko, naghanti siyang binagmay siya nga kapag-tapos siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak, og sabon niya, tapos ipapitan po na kong shake oil bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, akong siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang ano, mga nuka-nuka, kaya sa aran ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy
1: Joy
6: FM. Ay, unsaon man ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-on ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung at ngan kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit nga dugay maayo magsigi og balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tay ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda mo kinilikay na hinuon ang pagpang o ganing enetika. Balikan nato mga higala, kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas o siyempre, hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa, mga higala, kung ma-impeksyon na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o saka fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan kana sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi kana, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw pod, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imong gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot sa galit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit na gunta ng Yaki. Di ato lang sisingan niya. Wa may 15 minutos, wa na ang sakit. Hindi ko nakanin at baan ni Ito. Pasalamat ko sa inyo ka. Iba na lang panalangin ang inyong produkto. Balindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na pod ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.5.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ko isa, usog po mukhaon. Niya ka ni isa, buya ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Pero makaagbong ka, sa imo na ako, sa humalil ako mahap, imo na ako yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kidiyaki Vitamins,
1: kanansira. Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Lison, si mo tawa na ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, anak. Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo tayo. Kurang agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon na tingala man siya nga, pre. Rabi gid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax ro di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Ay, unsaan man ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. O mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
3: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra imo nimo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joy.

0: 105.7
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang mako mamatay na siguro ko ani. Kun nakabati mo ko sa radyo, una ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggod akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dahil na mo Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, karon, mupod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Evening Joyride. Evening

0: Hold up ni bay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon? Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man gud ni mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ka, huna-huna rana.
6: Masang ipatay ko nung saya?
5: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ginyang, ito naman, kung nalain naman ni mo ko, Andron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre ara isang sana ning pingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na man siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ara ko ara kay ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulat mo.
7: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
2: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Oleferacy Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o olefera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Oleferacy Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Iko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
3: Duwa ka pad lang yan.
2: Duwa ka pad, wala na lang kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
6: Dito sa Joy, enjoy. Joy
0: FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsaman nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod mao kana ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna og kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway og tarong. Gahigna ka man pero gaperok-perok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit na kasing-kasing, mo kwansa ba mag-uot siya? Sipo kumintin sa Bilonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala
3: ang... Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7 Joy
1: FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod kanato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko isa, usog po mukaon. Niya kaning isa, buya po patulog.
4: O sige mo, limo nga nung ligana ilang kaon.
3: Pero matagbong ka, sa imo na ako, sa humalan ako mahap, imo na akong yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kidiyaki Vitamins,
2: kanansira. Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, kung ako'y katol-katol sa lawas ng nabuyan daw.
4: Tapos?
5: Ya, ako'y hapla sa nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nasa'y buntag, nasa'y ito hapon.
4: Kung sige gamit mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalits.

0: mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
3: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
4: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: alas 5:03 na sa Kabuntagon.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag kaninyong tanang higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinigdang Bayan. Kami nag-imbita ka ninyo ba sa itong Tulumanong? Musunod ka, taod-taod, si Kaobang Jan Andro Tabugok, Tinig 4, Loy Rosario. May nga buntag, Pangal Bay, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur. May nga buntag, diha sa Tudela. Oga sa Maya Jimenez, oga sa tanang nga mga maabot sa itong sibihanan sa 87.7 Joy FM. Inguman, good morning sa Davao del... o Davao Oriental. Yes, sa Davao Occidental o sa Davao del Sur. May nga buntag sa itong ating na paminaw sa 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental o inguman mga higala, dere sa itong sibihanan ang 102.3 Joy FM sa probinsya sa Cotabato. May nga buntag diha sa Bukidnon na naglanog-lanog ato ang signal diha napita sa may Bukidnon. Diha sa Kitautaw, padong nangadto sa Valencia City, Bukidnon, mahigala, maabot ato ang signal. May nga buntag ka na itong tananog, inguman, good morning. Diha sa may first district sa probinsya sa Cotabato, sa Maguindanao del Norte o Maguindanao del Sur. Inguman sa Cotabato City, mahigala, may buntag ka na itong tanan. O siyempre, sa ikaduhag, ikatulong distrito sa probinsya sa Cotabato, naglanog-lanog ato ang signal, mga higala, sa 102.3 Joy FM. Di nato ikaulaw ang ato ang sibihanan kay pagkaklaruhan no, sa ato ang signal. Basin na doon na may gustong ipadangat ang mga pagtimbaya baka diha o unsa man no, sa ato ang mga sibihanan. Sige, padala ka na mga higala. O yan ato nga mga nagunang nga mga balita ang ngayon ninyo masairan sa kinatibukan ng Tulumanong Tinigdang Bayan at ang ninyo mahigala kay planado pa ang sumala pa nga naitabong pag mass shooting sa duha ka mga batan-on dito sa Tacloban City.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa dugang nga mga headline na mga higala kung diin
1: Headlines.
0: Mga biktima sa linog sa Glan sa Rangani Province sa nakadawat usabog tabang gikan sa ginalaing mga opisina sa gobyerno o ginuman organisasyon ng mga individual. Libuan pagyapon na ka mga bakwit nagpabilin sa ginalaing mga evacuation center.
1: Headlines.
0: Samtang dito sa Dapitan City, mahigala, nakuhaan og CCTV footage ang katong gihimong pagpanion og armas sa usa ka hubog na pulis. Og sa pika sa bahin, si Senator Alan Peter Cayetano uban si Rubin Padilla, subling ni balik sa mga naapektuhan sa linog og nagpaabot og mga hinabang.
1: Headlines.
0: Mga higala ni Rene Baterbonya nagapamahayag og ilang paghinumdom sa Necrological Services kagabi og karong adlaw ihatod na sa ihang ulahing ihatod na no sa ihang huling hantungan mga higala. Samtang sa pika sa bahin sa mga balita nga nasudnon na mga higala tangin ninyo. Ang bagyong Francis inihinay-hinay kuno samtang nagalihok kini sa silangang extreme northern Luzon. Og PNP hawid na kuno ang dugang unom ka mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa pika sa bahin mga higala, Senado maghimo kuno og imbestigasyon sa nitabo dito sa Tacloban na shooting. School shootout na mahigala karong Hulyo
1: 1.
0: Itali sa mga balita musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na pod lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang pod pa sa kaon bitong mga tamis.
6: Pilidad ni mo nay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala gyud kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud nato nang mga inana nga bagay po, no. 3 years na. Sugod pag panganak na ko nang kon, unsa man hintaw hana ni oy.
7: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Uy, inom nang uhit naman mo.
9: Pero pag take o ganado,
8: na, natapad naman ko. Bin, kamang naman mami.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:14 galang atong oras sa tuwang mga balita nga pang international. Atong unahon mga balita gikan sa gawas sa atong nasud mga higala.

0: Samtang sa pika sa bahin na dugang nga mga balita nga nasudno na mga higala, magpahigayon ko nga investigasyon. Ang Senado may kalabigitan na sinitabong masuting nga dito sa Tacloban karong Hulyo 1 na ining tuiga sumala ni Senadora Ressa Hontiveros, panguluhan na sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang maong pagdungog aron sa iron ang mga detalye sa insidente kung diin pati posibleng epekto niini sa online radicalization na sa mga kabatanunan. Sumala pa ni Hontiveros sa buot niini nga siron kung nga may papel ang ilang online platform sa pagpakaila pa sa kriminalidad sa pagpangutok sa mga kabatanunan. Ginamit ang sa maong grupo ang pagmanipula o pagtudlo sa mga bata o paghimo o mga dili maayo. Sigun pa sa mga otoridad nga duha ka mga minor de edad, 14 anyos o 15 anyos, ang nalambigit sa maong pagpamusil kahinumduman nga sa gihimong pagdungog sa Senado de atong Abril. Nigawas ang aligasyon nga may mga online platform o gaming spaces na ginagamit sumala pa kini aron maimpluwensyahan ang i-radicalize ang mga kabatanunan. Giimbestigan usab sa Philippine National Police kung may kalambigitan ba sa online game nga Gurbax ang nahimong dili maayong nga batasan sa duha ka mga kabatanunan na lambigita sa maong krimen. Sa lugar sa pagpangmusil na recover usab sa mga otoridad ang 40 kabasyo sa bala sa 38 caliber revolver o 9mm Glock pistol nga gipanag-iyahan sa usa ka police woman.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. Alas 5:24 na higala ang atuang oras sa pika sa bahin. Ipadali na sa House sa Prosecution Panel ang pagmarka sa mga ebidensya sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte aron mahuman ang pre-trial process sa dili pa magsugod ang impeachment trial sa Hulyo 6. Sumala pa ni House Lead Prosecutor o Batangas 2nd District Representative Jervie Luistro nga magpadayon sa pagkakaroon ng paghisgot sa pagmarka sa mga dokumentong mga ebidensya alang sa unang nga duha ka articles of impeachment may kalabutan sa confidential funds nga gingon annex og ang unexplained the wealth. Sumala pa niini ginauman na sa prosecution na panel nga makapagawas og ang Senate Impeachment Court og pre-trial order human na makumpleto sa duha ka mga kampo ang marking of evidence. Matun pa ni Luistro, ang maong pre-trial order maoya magsilbing giya sa impeachment trial o maglangkob kini sa mga nakasabutang kamatuuran, listahan na sa mga testigo, mga ebidensya o schedule sa mga hearings. Dugang paniini, giingon usab sa House Lead the Prosecutor na magpabiling gihapon ang schedule sa pagasugod sa impeachment trial sa Hulyo 6, bisan pa man, hagit ang nasinati atol sa pre-trial proceedings. Nakipa sa gihangyo sa prosecution panel ang pagadugang pag-usak ka grupo aron mapaspasan ang pagmarka sa daghang mga ebidensya nga ilang gitrabaho. Apan wala kini gisugtan sa kampo sa depensa nga may tumbok sa kakulangon sa mga abogado isip usa sa mga hinungdan sa kasamtangan nga nagpadayong pre-trial process samtang nga nag-andam ang duha ka kampo alang sa formal nga pagsugod sa impeachment trial batok sa Vice Presidente.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:25 na higala ang ato ang oras. Dugang nga mga balita nga nasudno na mga higala. Magatubang karong nagatubang kagahapon Hunyo 23 sa National Bureau of Investigation ang kanhing head coach sa Ateneo Men's Basketball Team nga si Tab Baldwin may kalambigitan sa investigasyon sa pagkamatay sa duha ka mga estudyanteng mga atleta nga sila si Rene Baterbonia o Divine Adile. Apelo saba sa niatubang kahapon ang abogado ni ini kung nga diin naghatag og pamahayag sa mga investigador aron na makatabang kini sa pagklaro sa panghitabo. Kaya nung duman nga namatay si Baterbonia o gadili sa Osaka insidente nga pagkalumos samtang gihimo ang ilang team building activity dito sa Dapakulaw, Aurora, niyatong Hunyo 8, bago nitambong si Balduina sa managlahing investigasyon, gihimo usab sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG ang naunang investigasyon sa pikasabahin na ngayo og kapasayloan si Balduin sa pamilya sa mga namatay nga mga atleta. Karong adlaw gikatakda nga ihatod ang patayng lawas ni Rene Baterbonya. Og kagabi libuan ka mga supporter og fans na niini ang nitambong sa ulahing adlaw sa ihang vigil.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:20

0: kalayoon nga 275 kilometer sa silangan sa Basco Batanes. Gadun ay kakusgo ng hangin nga maabot sa 155 kilometer per hour. O gadun ay pag bugso nga maabot sa 190 kilometer per hour ang State Weather Bureau padayon usab nga nagabantay sa maong bagyo nga napa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility hangtod sa adlaw nga Biyernes og muhinahinay ni kinig pagawas sa sidlakang parte o sa pahilagang silangan. Nagpabilin usab ang nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa tibuok Batanes, Babuyan Island og sa hilagang silangang parte sa Cagayan, apil ang lungsod sa Gonzaga og Santa Ana. Og sumalapag ni alam-anam nagkahinahinay ang maong typhoon na Francisco samtang nga nagaliho kini palayo sa nasod og posibleng makagawas sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes, Hunyo 26.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igala, tingnan ninyo mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao. Musunod na, ayaw kalimti mga igala ang pag-pangapi o sa diha. Higup sa init kayong Okera 5-in-1 Coffee.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba o?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okera 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong mustong pasabot, sweetheart.
2: Lamining Okera 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okera 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 Coffee.
3: Tunya, sweetheart, ha?
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Ako, magkula ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, mga tubuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Matoy, butangan ako, Yaki, nanubulit siya.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika!
8: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
9: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala gyud kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sugod pag panganak nako nang kon, unsa man hintaw ha ni oy.
8: Unya, unsa imong gibuhat?
9: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, inom nga ngumit naman.
10: Pero pag take o ganado,
9: na, mintapag naman ko din. Paramang naman mami.
8: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.32, galang atong oras mamalingki sa kita atong sayro ng mga presyo sa mga pangunahing palaliton sa merkado publiko sa Kidapawan na City Mega Market. Nasa linya si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng Pangilihan! Tinig ng Bayan!
11: Mga katinig, updated nga presyo sa karning baboy, manok o baka karon sa atong merkado. Ang manok, ang one whole chicken mapalit sa 180 hangtod 220 ang kada kilo. Chicken wings, 230. Drumstick o legs, 230. Thigh, 230 o breast, 240 kada kilo. Sa karning baboy, stable ang presyo ni ini, nagpabilin sa 320 pesos ang tiyan, 320 pesos ang perna, abaga o pork chop. Ang maskara, ana sa 280 pesos. Spare ribs, ana sa 280 pesos kada kilo. Ang ulo o maskara, 280 pesos kada kilo. Ang tiil, bukog o gatay, ana sa 260 pesos kada kilo. Sari-sari o lamang loob, 150

0: pesos to 180 pesos kada kilo. Sa karning baka, regular cut na unod, 380 hanggang 400 ang kilo. Sirloin o steak cut, 400 hanggang 500 ang kada kilo. Buto-buto o ribs, 280 hanggang 340 ang kilo. Ground beef o giniling, 360 hanggang 400 ang kilo. O mao ka na sa karon ang presyo sa atong common na karne sa atong merkado para sa Tinig ng Bayan. Kaniyang inyong kauban, Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:33 na galang ato ang oras.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Samtanga sa pika sa bahay na mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. May nga buntag sa atong mga kaigsunan na diya sa Bukidnon na mga higala. Good morning sa atong mga tiga paminaw diya sa Bukidnon. Balita gikan sa lungsod sa Kalilangan o sa Kapatay nga lawas ang nakaplagan. Dito sa Maya Puro Ka 1, 4 Kachu, 4 Barangay Malinaw sa Kalilangan. Kung diin ang patay nga lawas sumala pa sa report sa Bukidnon Provincial Police Office. Usak 19 anyos nga batanong babae ang nagi o usa ka batanon nga lalaki ang gipusil kung diin na nakahiagong kini og sumad na pinusilan sa gilanay nga parte sa iyahang lawas. Nakita na lamang nagabuyod ang patayng lawas niini sa maong nga lugar og sa diyang gisusi sa mga otoridad nakaangkon kini og sumad na pinusilan sa duha ka parte sa iyang lawas, particular sa iyang tuong likod, kung diin naghihulagway sa iyang pamilya nga wala sila nadungog nga buto sa armas o gawalay madiskubrihi ang ulahina na diskubrihi ang naasoy nga krimen. Nagpadayon pang gihimong investigasyon na sa mga otoridad may kalambigitan na sa maong insidente. Kung diin nasuta usa ka 9mm pistol ang gigamit sa maong krimen. Diwa pa sa batino kung unsay motibo sa maong pagpangluthang.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Samtang sa pika sa bahay ni Gala dito sa Lantapan na Bukidnon. Ipasakana o kasong sa ka 43 anyos nga lalaki nga nalambigit sa pagpanigba sa iyang kauban na dito sa Bahay Puro Ka 2 sa Barangay Baclayon nitong Hunyo 22 sa gabi. Sa investigasyon na siren sa Lantapan na PNP nga malinaw nag-inom ang biktima o ang suspect o ang igagaw niini sulod na mismo sa panimalay sa suspitsado apan. Kay tungod na nga hubog naman nga kini nagkainitay og istorya hinungdan nga nahitabo ang pagpanigbas. Ang biktima nakahiagom og samad tinigbasan sa iyang abaga og tuong bahin sa iyang ulo dool sa dalungan nga dali gidala sa Balay Tambalanan og nagpabilin pa karon na nagpatambal sa Bukidnon Provincial Medical Center sa Malaybalay City. Ang maong suspect na wala misulay pa og sibat og kundili niuban kini voluntaryo kining ni surrender ngadto sa mga otoridad.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Balita mahigala gikan sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental atong siren. Ang reporta sa itong kaubang si Tinig 26 Erwin Umadhay niabot ganito sa 190 ka mga estudyante ang nakagraduara sa unang graduation sa Davao Oriental Baganga Campus.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Usa ka makasaysayan ng kalampusan ang nasinati sa Davao Oriental State University Baganga External Campus. Human malampusong mapahigayon ang ilang unang graduation ceremony diin 190 ka mga estudyante ang opisyal nga nakagraduar. Ang maong kalihukan na pagita sa nagadako nga kahigayunan sa mga kabataonan sa Baganga nga makakuha og kalidad ng edukasyon nga dili na kinahanglan mobalhin pa sa ubang lugar aron makatapos sa kolehiyo. Ato sa seremonya, gidasig ni guest speaker Mayor Larry Taya ang mga ni-graduate nga gamiton ang ilang kahibalo o kahanas aron makatampos sa kalambuan sa ilang komunidad o sa probinsya. Ang unang graduation sa Dorso Baganga, giisip nga dakong lakang sa pagpalig-on sa edukasyon sa lungsod o usa ka pamatuod sa inuusang paningkamot sa lokal nga pangamahanan, institusyon sa edukasyon, magginikanan o mga magtutudlo sa pag-abli o mas daghang oportunidad alang sa mga bagaginyo. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Nagangga salamat, Erwin Umadhay, gikan sa Davao Oriental, samtang sa Pikas Bayan Balita, gikan dito sa lungsod sa Santa Josefa sa Agusan del Sur, na sikop sa mga otoridad ang suspitsado nga may pusil patay sa iyang maguwang nga lalaki nga kanhing barangay Kagawad, alas 2:30 ang takna dito sa Maya Purok 11 barangay poblasyon sa Nilabay nga adlaw. Ang suspitsado nga si alias Sufing igsuon na sa biktimang senior citizen nga si ex Kagawad alias Dado. Sa investigasyon sa mga otoridad, nasuta nga nakapangayo pa o gatabang ang biktima kinsa gigukoda sa suspitsado gipusil sa makadagang higayon, hinungdan na sa kamatayon na niini. Sa pagresponde sa mga pulis, dito nakitaan ang asawa sa suspitsado nga si alias Lili Sulod sa iyang kwarto nga patay na nagabuyod ang biktima nga dunay gahawirang cellphone. Nasaran usab nga daling misibat ang suspitsado sakay sa motor o matay sakay sa iyang service sa vehicle ug dakpan kini sa gipahigayon nga force of operation. Sa kasamtangan, gikay na nga mga kasong ipasaka batok sa naasoy nga dinakpan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: Balita gikan na sa Maguindanao del Sur, niabot nito sa 41 ka mga lusa firearm ang gi-surrender sa grilay nga mga armadong grupo sa lalawigan na sa Maguindanao del Sur. Sigun pa sa report sa 38 Infantry Battalion, sumala ni Lieutenant Colonel Erwin Filongco ang commanding officer sa maong tropa nga gipahigayon ang surrender activity ni atong o surrender rights ni atong Hunyo 21 ni ining tuiga kung nga diin abot nga to sa 41 ka mga lusa firearm ang formal nga gisurrender sa gipahigayong turnover ceremony sa headquarter ni ini sa may Sitio Landing Fish Barangay Buayan sa Dato Piang Maguindanao del Sur na sairan nga ang naasoy nga mga armas sa gipailaw usaba sa balik barila programa sa gobyerno. Gipamahayag usaba ni 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato na importante ang maong gihimong pag-surrender sa mga armadong grupo sa ilahang mga armas aron makabot ang kahapsay kalinaw sa ilahang nasa kupan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 na higala ang atuang oras, dugang mga balita.

0: Balita igala gikan dito sa may Balota Island na kung diin gilinog og magnitude 4.7 ang katubigan nga dool sa Balota Island na Davao Occidental pasado alas 8:24 ang takna kagahapon na sa buntag. Sigon na sa P-Box Tectonic ang hinungda na sa maong paglinog kung diin naum kini sa katubigan na sa maong lugar apan nagaresulta gyapon kini og mga kadaot. Ang maong pagtayog na sinati ang intensity 3 sa Maasim Sarangani, intensity 1 sa lungsod sa General Santos Quiamba o ingunman sa Malungon sa Sarangani, Tibuli o Tupi sa South Cotabato. Padayon niya ginamonitor sa mga otoridad ang sitwasyon o mga aftershock sa kasamtangan ng aftershock sa 7.8 ang magnitude ng linog na nigo sa Glan Sarangani o mga silingan na dapit. Niabot na sa kapin 8,000.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Padayon sa aba, nakadawat o hinabang. Gikan na sa gilalaing mga organisasyon ng ingunman sa mga political leaders ang mga naapektuang pamilya nga nagpabilin sa gilalaing mga evacuation center. Kagahapon si Senador Alan Peter Cayetano uban na si Senador Rubin Padilla ni Adto dito sa General Santos City aron na magpaabot og ilang mga hinabang sa mga naapektuhan nga mga pamilya. Nasayran nga hangtod sa kasamtangan nagpabilin pa sa gihapon ang kapin 1,000 ka mga naapektuhan nga mga pamilya sa gilalaing mga evacuation na center tungod sa nahitabong 7.8 magnitude nga linog.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.43 na higa lang atong oras.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantod ka rin.
4: Ngana po?
3: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit pa rin.
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
4: Oo.
3: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
6: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
7: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
7: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, alis na yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
8: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
9: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang parang puti, nawala ko siya.
8: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barager Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
10: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sa higala alas 5:47 na.

0: sa dugang mga balita, Maygala, atong Siron ang mga dugang balita gikan na dito. Sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, banay-banay nagpaligon sa seguridad sa mga eskwelahan na batok sa krimen sa mga minor di edad.
1: Tinig ng bayan!
2: Tinig ng bayan!
0: Itali sa mga balita, ihatod ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng kanayunan! Tinig ng bayan!
3: Aron mapanalipdan ang mga kabatanunan, huwag malikayan ang mga insidente nga nalambigit sa mga minor di edad. Nagpagawas ang lokal nga pangamhanan sa Banibanay sa Memorandum Order Number 162 nga nagmando sa pagpatuman sa masugot nga security measures sa mga eskwelahan. Ang maumando gitumong ngadto sa kapulisan, public district supervisor, mga principal o mga opisyal sa PTA aron mapaligo ng pagmonitor sa mga estudyante, inspeksyon sa mga bag o pagdumala sa mga kaso nga naglambigit sa mga minor de edad nga nalambigit sa kalapasan. Matun sa lokal nga liderato, ang lakang kabahin sa proactive nga pamaagi aron masiguro nga magpabiling luwas o malinawon ang mga eskwelahan sa Banibanay o dili masundan ang mga insidenteng nahitabo sa ubang lugar sa nasod. Giawag usab ang ginikanan, magtutudlo o komunidad nga magtinabangay sa paggiya o pagmonitor sa mga kabatanunan alang sa ilang kaayuhan o kaluwasan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat Erwin Madhay sa pinakauling update mga katinig gikan na diya sa Davao Oriental. Doon ay problema ning Facebook sa kasamtangan. No? Nag-trouble yun ang ilahang kining Facebook mga higala.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Abot niya sa inyo ha, maka-search ba mo? Murag dili man ko ka-search sa tanang mga gadget na ako, no? Anyway, samtang sa pika sa bahin na dugang mga balita mga higala, mga balita gikan sa probinsya sa Cotabato, gipatuman na karoon na sa lokal nga panggamhanan sa Kidapawan City ang full digitalization na sa tanang mga transaksyon, apil ang mga routing sa mga papeles sa matag departamento sa Malapa ni City Mayor Paolo Evangelista nga kini isip patuman sa Administrative Order Number 5 and Order Mandating the Full Implementation of the Paperless Record Management System and Adapting the Digital Records and Correspondence Policy of the City Government of Kidapawan. Ang naasoing implementasyon may kalabigitan sa digital record and corresponding system, makatabang kini og dako para makulangan ang mga administrative costs, promote operational efficiency og labaw sa tanan nga makatabang kini malikayan ang processing delays sa mga transaksyon sa maong buhatan. Kini isip suporta sa lokal nga panggamanan sa Republika ka number 11032 nga mas ilado isa tawag nga ease of doing business o gang efficiency o efficacy Government Services Delivery Act of 2018. Ginauman usab nga pinaagi sa mga full digitalization, mas paspas o mapadali ang mga transaksyon sa tanang mga opisina sa maong buhatan. Samtang sa pikas sa bahin na dugang mga balita mahigala sa gilalaing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Gipasakana og kaso sa iha mismong mga parente ang anak nga nipatay mismo sa iyahang ginikanan diha sa may kaligasan o kinagasan sa Kabaka na Cotabato niadtong Hunyo 22. Kinumduman ng suspect nga si alias Jeff Away Trabaho iyang gibrutal kang gipatay ang iyang inahan nga si Florisma Mismis Mamaril 59 anyos. Segunda sa report ang maong biktima nakita na lamang nga walay kinabuhi o gitagod-tagod sa iyang anak samtang anak kini sa kusina na recover sa crime scene ang mga ang bulok o kutsilyo o ice pick nga gigamit sa maong krimen. Sa kasamtangan, ang naasoy nga suspect nagtingkagol na sa presuhan sa kabaka na PNP.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Balita gikan sa P. Palma area tong Siren Report pinagi ni Tinig 11 June na Villa Soto.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Good morning ka, June.
4: Good morning, Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nagpas 3,000 mga kababaihan ang dumalo sa kauna-unahang Voters Education and Electoral Program sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Special Geographic Area kahapon sa Municipal Gymnasium ng Nigsayat, Cotabato na inorganisa ng Bangsamoro Federalist Party o BFP. Pinangunahan ni Kadayangan Municipal Election Officer City Nur Rifaguro bilang resource speaker ang nasabi aktibidad kung saan tinalakay nito ang kahalagahan ng responsableng pagboto at wastong kaalaman sa halalan. Ito kasi ang pinakaunang Bangsamoro parliamentary election sa kasaysayan na magmula nang naitayo ang BARM na nag-transition sa ARM. Sa mensahe ni Isgada Administrator o Special Geographic Area Development Authority Administrator Member of Parliament Butch Malang, muli nitong pinuri ang lakas ng kababaihan bilang nangungunang sektor alias na may mahalagang papel sa pagpapaintindi ng mahalagang usapin sa kanikanilang mga tahanan. Ayon kay Isgada Operations Officer at BFP nominee Jomelin Gayak Sumlay, layo na aktibidad na palakasin ang kaalaman ng mga kanahok tungkol sa proseso ng halalan at ikayati na atibong pakikinahok sa demokratikong proseso. Dumalo rin sa naturang okasyon at nagbigay ng kanyang mensahe ng pagsuporta at pasasalamat si mismong BFP Party President MP Tumanda Antop, Attorney Tami Makakua, Kadayangan Vice Mayor Abdul Maula Namila, BFP nominee Sheikh Wahid Tunduk Halim at Barangay Tumbras Chairperson Fatima Mukamad. Samantala, bilang reaksyon sa naganap na shooting incident sa lungsod ng Tacloban, ikinamatay ng tatlong estudyante, ay muling nirelisa or nirepaso ng Binangalan National High School, ang pinakamalaking high school dito sa Schools Division ng North Cotabato, ang kanilang mga pulisiya patungkol sa seguridad. Sa ating panayam kay Ginoong Ricky Flores, ang bagong upong principal ng nasabing eskwelahan, may 5,400 na mga estudyante ang Binangalan National High School mula sa junior at senior high schools at abot sa halos 200 ang kanilang guro at ng teaching personnel na araw-araw na bumapasok sa campus at dala nga ng nangyaring pamamaril ng mga estudyante sa kanilang mga kapwa mag-aaral ay pinag-aaralan na sa tulong di umano ng local municipal police station at ng Bureau of Fire at maging ng mismong LGU at BLGUs ng Publisyon 1 at Publisyon 2 ang lahat ng mga maaaring may bago o kailangan pang i-update sa kanilang security measures bilang gated community ng halos 6,000 populasyon. Ang Binangalan National High School ay katabi lamang din ng Binangalan Central Elementary School kung saan ay pinagandaan ng DepEd at ng LGU at ng PNP ang anumang posibleng mga hindi inaasahang kaganapan at umaasa sila na ang mga stakeholders at ang mga magulang ay mismong magturo ng magandang values mula pa sa kanilang tahanan dahil nasa receiving end di umano ang isang eskwelahan. Bunga nito, sinabi ni Binong Flores na sa entrance pa lamang ng mga estudyante ay pinagpalanuhan nilang i-implementa ang masusing pag-inspeksyon sa mga dadalang bag at kinukonsidera din yung manon nila ang pagkakaroon ng scanner mula sa kanilang gate upang hindi na masyadong mahirapan pa ang kanilang security personnel. maliban pa rito ay muling binuo ni Ginoong Flores ang kanilang local DRRM upang mapagplanuhan ng mabuti ang anumang posibleng mga senaryo na magaganap. At pero umaasa pa rin siya na dito sa bayan ng Misayas ay hindi nga sana mangyari ang kanintulad na insidente. At sa huli ay sinabi nitong si Ginoong Flores na handang-handa ang Dilangale National High School bilang isang large o mega school sa anumang insidente na posibleng mangyayari sa campus. At bilang panghuli ay itong Sadaan na Integrated School, no, ay ang kauna-unang barangay at barangay school dito sa buong bayan ng Visayas na nakapamigay ng libreng uniforme at libreng school allowance sa kanilang mga estudyante. Pag grade 7 na entrance sa high school ay agad na libre ang uniforme at hindi na mapapagasto pa ang mga magulang, samantalang ang grade 7 at grade 8 naman ay nakakatanggap ng 300 pesos na monthly allowance mula sa pondo ng barangay local government unit. Pinanindigan nga nitong siya punong barangay Rodrigo Dudingo na ako may sapat na pagsinop sa pondo ng barangay ay makakagawa ng kahit mumunting mga bagay na ikakagaan naman ng buhay ng mga estudyante. Nasa second year of operations pa lang ang Sadaan Integrated School kung saan ay continuing yung grading system dito mula grade 6 papuntang grade 7 at grade 8 at nasa isang compound lamang sa ilalim ng pamumuno ni Ginang Sister Timbrano, ang principal ng nasabing eskwelahan na nagpaabot ng kanilang pasalamat sa naging hakbang ng DLGU na makatulong. So far, ang Sadaan Integrated School pa lamang ang nakakagawa ng pagbigay ng allowances at libreng uniform sa lahat ng grade 7 entering students. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipauma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
0: Maraming salamat sa pinakahuling update, June Villasoto, mula sa Pipauma area. Samantala, sa pinakahuling balita, pinakaulahing balita, Maygala, dito sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte, kung diin giimbestigahan karon sa mga otoridad ang nahitabong pagpanion og arma sa usa ka hubog nga pulis sa usa ka sibilyan nga ni resulta sa pagpanunggab ngadto kaniya. Sigon sa report, ang naasoy nga pulis na samaran kini og dayon gidala sa balay Tambalanan human nga ni sukol ang usa ka sibilyan nga iyahang gisita samtang kini nakainom. Itabo ang maong insidente sa may barangay Antipulo, Dapitan City. O gikumprunta sa malapas sa pulis ang usa ka lalaki nga naa sa usa ka tindahan. O kini nisukol ang maong sibilyan human siya gitiunan o dito gibunalan niya og ang pulis. O giya dunggab kuno o gahumana ni sibat. Sa kasamtangan ng maong pulis na ana sa balay Tambalanan, samantalang gipangita pa ang sibilyan nga iyang gitiunan og armas.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igalawa na kita igong oras sa tulumanong Tinig ng Bayan. Musulod na ito ang Primetime Edition. May nga buntag gadiya sa Pangil Bay, Misamis Occidental, ingon man sa Davao Oriental og sa probinsya sa Cotabato. Sa ngalan ni Tinig 43 sa Gian Andro Tabugok, uban si Kaobang Erwin Madhay, Jun Villasoto, ako si Tinig 4, Loy Rosario, maing buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
6: Duha ka isa, usupod mukaon. Niya ka ni isa, buyag po patulog.
7: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
6: Pero matagong ka, sa imun na ko, sa humalil ako mahap, imun na ko yaki.
7: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
6: Kidiyaki Vitamins,
5: kanansira. Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
9: Kuan po na po yung katol-katol sa lawas ng ulo na buyan daw.
10: Tapos?
9: Ya, ang akong i-hapla sa nauga naman po.
10: Kapila po ka mga haplas po?
9: Kuan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
10: Kung sa gigamit yung mga haplas?
9: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM.
13: 7 minutos na, human milabay ang takna sa alas 6.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
13: Mayong buntag mga katinig, welcome dito sa itong programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, lanog-lanog ang Joy FM Davao Oriental. Dili lang dali sa Caraga, kundi pati diya sa sa itong mga lugar. Nga itong yaduan ka hapon sa Lingig, sa Buston. Of course, sa Katiil, diya sa Baganga, o hangto dito sa Payun sa Davao. Anyway, mga katinig, may buntag po sa ito, mga katinig nga ating paminaw. Diya sa ito ang sister stations, of course, sa Tibuok, North Cotabato, sa South Central Mindanao. Ang ito ang mga tigpaminaw diha sa Joy FM Pangil Bay. Mga katinig, mapya mapita sa langon ng mga lusob ta sa tiyan na kini ato mga igsuon nga Ilocano. Sa ganun, may buntag sa Ilocano. Naimbag nga bigat, kaya kada kayo amin na mga kakabsat mi. Anyway, mga katinig, daghan kayo mga panghitabo diha sa sa Tibuok, Pilipinas, sa kanunay dili na to kaya nga mahiskutan na tanan, no? Sa ato ang mga pagsibya. Apan, usa sa mga init kayo nga ginahiskutan karon na bisan asa. Kining nahitabo diha sa asa ba ni kanin sa San Jose, sa Tacloban, no? Kining mga estudyante nga namusil. Mga katinig ang eskwelahan. Ang mga eskwelahan is supposed to be one of the safest na mga lugar para sa ato ang mga estudyante, para sa ato ang mga bata, tungod kay kiniyang ato ang giilang second home. Sa second home, syempre, dapat tanan nga security risk, dili na ito hunahunaon diya. Ay ang mga ginikanan nga nagatrabaho, ang ilang mga anak, anak sa mga eskwelahan should feel safe. Nga ang ilang mga anak na sa eskwelahan. Panunsa man kanyang mga nagkahitabo karon? Of course, doon ay mga reactive responses ang mga eskwelahan. Kaya doon ay mga eskwelahan na nga naghigpit og sa security. Of course, dapat maghigpit og security, but leksyon magunin sa ito. This should have been done even before kining mga masubo ng mga panghitabo na hitabo. But mga katinig, ato saning istorya hagkadyot, no? Kaya unya, maningkamot kita nga maka-interview kita. O mga respondent mahitungod sa mga panghitabo diya sa Senado kung sa Tibuok, Pilipinas. Apan kining ka-importansya sa mga eskwelahan nga dapat safe o luwas. Unsa ni ka-importante mga katinig ay matod pa na ito gani ha nga ang mga ginikanan, no, nga mura og gisalig ang ilahang mga anak once nga naa sa eskwelahan, kay the schools are supposed to be our second home. But dili lang na kasi nga nakasimple, no, aron mapamatudan og matag og importansya ang seguridad sa mga eskwelahan, mga katinig, adunay mga international instruments, no? Adunay mga instruments, mga balaod nun sa Tibuok, nagatamod ang Tibuok kalibutan, especially katong mga nasod nga ilalom sa United Nations. Nagatamod sila niining maong mga balaod nga nag-ensure nga secure ang mga eskwelahan. o pipila niini ng mga katinig ng mga balaod na adiha sa atong gitawag o international humanitarian law. Ang international humanitarian law mao kini ang balaod nga sa dapat sundon sa tanang nasod, especially sa panahon nga giyera. So mga katinig, kining international humanitarian law ay balaod sa giyera, which is an attempt to humanize what is a very inhuman war. But mga katinig, bisan sa panahon sa giyera, ginaingon sa international humanitarian law nga dapat ang mga eskwelahan dili ni siya gamiton na kampo sa bisan kinsaman nga nagalaban nga mga puwersa. In the same way, ang mga eskwelahan, no, both warring camps, kung adunay mga magkatunggali, magkalaban nga grupo nga nagagira, ginadili gyud sa United Nations, ilalom sa international humanitarian law, ginadili gyud nga atakihon ang eskwelahan. Among others, of course, apil diha ang mga simbahan. So imagine mga katinig, kung sa panahon sa giyera, adunay balaod mahitungod ni aning pagprotekta sa mga eskwelahan, unsa na lang kaha sa panahon nga walay giyera? So ako lang yung gisay tungod para mabalaan na to, no? Para masilsil sa ato ang mga alimpatakan kung unsa ka mahinungdanon kining siguridad sa eskwelahan, no? Mao na ang dapat nato nga tamdan mga katinig. So mga katinig, dili lang ang mga ano, no, bisan diri sa Davao Oriental, no, naghigpit na ang mga eskwelahan sa seguridad, no, human na itong mahitabo diha sa Tacloban. Mga katinig, unsa nakaha ang nahitabo diha sa pre-trial conference sa Senado mahitungod niya ning mahitungod niya ning impeachment case batok sa Vice Presidente. Ato kinig na subaybayan mga katinig, kay ang tibuok Pilipinas, dili lang ang Pilipinas, kundi pati ang tibuok kalibutan, nagsubaybay na aning mga panghitabo diri sa Pilipinas. Human na itong yugto nga dunay mga dagko nga drama nga nahitabo diha sa Senado, at least, no, finally, finally, niusad na gyud kining impeachment case against sa VP Sara Duterte. Kung atong mahinumduman mga katinig, niaging tuig pa kiniyapan na niatong tuig wala kining madayon tungod kaya giingon sa Korte Suprema nga ano siya, unconstitutional. But mga katinig, gi-refile kini og historic unprecedented gihapon because okay. Anyway, mga katinig, nasa linya, makauban na to ang usa sa mga batikang abogado, dating kongresista, si actually taga Mindanao, no? Ato ang higala, si Attorney Caloy Sarate. Kong, good morning. Welcome sa Tinig ng Bayan. Hello, Kong.
14: Romy, ang buntag, tapos kang Ruby, huwag sa ato ang mga kaitunan.
13: Aha, Kong, si Ruby, muragtuwa sa Thailand to karon.
14: Oo, wala tayo ng kawas niya.
13: Nagbakasyon, so, solo flight na karon, pero...
14: Solo flight na solo.
13: Okay, pero madungog ta sa at least 14 of 28 provinces in Mindanao. Kung kumusta, unsa ang mga kaganapan diya sa Senado, kay sayod kita nga ikaw nag-monitor, no, diya sa especially kining pre-trial conference?
14: Well, sa nakita na to, Romy, no, nagpadayon tong pre-trial conference, no, niya katong marking of exhibits nila, identification of kining mga witnesses nila, no, listahan sa mga witnesses, nya identification of issues. So gina-expect na to nga by July 6, no, madayon ni gyud kining trial, no, unless na ay mga extraordinary events, no, nga mahitabo, halimbawa na ay intervention nga mahitabo gikan sa Korte Suprema, kay we have to remember na ay nag-pending kaso kining i-file ang si Sara Duterte dito sa Korte Suprema, no. Kunya, kung nakita po na to, ang prosecution na ngayo o hindi ko masayop 60 days ba to, 90 days, no, to present its evidence and witnesses.
13: Ang prosecution na 60 days sa attorney, 60 days, ang no? Defense is 30 days.
14: Nangayon lang o 30 days. Tama na ito. 60-30, no? So, quite surprising to sa kuha kay kung tanaw ni mong gilista ng witnesses sa defense, maabot na siguro ito nabinta, no?
13: Sa defense, attorney? Nabinta?
14: Nagingon nilang witnesses, no? So, saan yung pagpresenta ng mga witnesses ni mo for 30 days kung yun na napadakhan? Probably some of those witnesses gilista lang nila po, but pasigang uban ato dili na nila presenta, no. Nya nakita po nimo, just like the prosecution, naapod sila yung mga ang defense na po yung mga adverse, ginatawag na tong adverse witnesses, no. Including former Senator Perlianes o si Madriaga. So mga common witnesses ni na dito sa prosecution, naapod sa defense. So
13: hostile witnesses, attorney.
14: Angan? Yes, hostile witnesses ang tawag po niya na.
13: Attorney, ngano ka ha? Sa imong hang tanaw, why do, like for example, si Trillanes, if ever i-present si, I think, appeal si Madriaga, if I'm not mistaken, unsay logic behind? Why do you think, anong kinahanglan nga i-take po siya sa hostile witnesses sa probably to establish doubt, but dili man ni pareha sa criminal case nga ang dapat i-prove niyo beyond reasonable doubt.
14: Well, wala ta ka balugyod unsa gid ang objective ana sa defense, no, but normally allowed man gid na, no, nga mag-present ka og hostile witness, no, kung halimbawa na kay gusto nga ipangutana na question, no, nga dili nimo normally ma-elicit, no, while they will be presented as kanang witness sa other party, no. So tungod kay hostile witness, normal kuan may tabuan na Romy, no, kung sa trial pa na pag-conduct nimo sa imong direct examination, normally kung imuha ng witness, dili man ka makapangutana og kanang ang imong ipangutana din ha, ng mga question, dili mo pwede i-lead ang witness, no? So dili sa pwede maghatag, dili ka makapangutana ng leading question. Pero pag imong i-present sa hostile witness, na-establish na imong hostile siya, pwede na ka makapangutana ang leading question sa iya, ha? So mo na ang difference niya, na. So other than that, napayuban, no? Ang prosecution ng God, kung friendly witness nila si Trillanes, siyempre, ang ipangutana nila dito, katong pabor sa ilang kaso.
13: Normal.
14: So, pero kung i-present na ako sa hostile witness, na ako'y mga questions, no, na tanaw na ako makapa-weaken sa kaso sa prosecution, madirekta na ako mapangutana sa isa ka hostile witness. But of course, no, kuha na siya. Theoretically, yun na. But you have to remember, kung ang witness po, kung nag-storya gid og tinuod, no, bisan direct represent pa nimo na siya as
13: balibalihon pa nimo.
14: Hostile, balibalihon pa nimo na. You have to be wary also, no, kasi malubong po ng imong kaso kung i-present nimo siya sa hostile witness.
13: Aha. Attorney, as of the moment, makita na nimo some bits and pieces of unsang mga arguments sa magkabilang camp. For the defense, for example, obvious na nga isa sa ilang question nun, katong pagkandak allegedly ng mini trial sa Kongreso panahon diha sa Justice Committee, asserting na the word mini trial wala na naggikan diha sa defense, but from among the members of the prosecutors.
14: Mm-hmm. Sa muna akong giingon, Romy, no, pamagin na isa sa major defense, no, ng ni Sara Duterte, katong technicalities, no, and constitutionality sa proceedings, mo nang naipending na sa Supreme Court Pudrol, no, kay ingundagin nila, ang trial dapat din sa Senado, dili dito sa House Justice Committee. Sabi ang naghimo ni sila pagdetermina kung naabay saktong ebidensya, tukba na ebidensya, no, or probable cause, no, para i-impeach si Sara Duterte, no. So kana mangud na term na mini trial, no, if I can remember right, gikan po na subaba gyud ni Congresswoman Luis Tro.
13: Mm. No?
14: Sabihang na may mga objections dito, nganong magpatawag og witness, no, nya nganong i-cross-examine ng witness, no. So ang na-mention ng gunya dito, this is akin to a mini trial, no. Mm. For us to for the members to determine, no, kung naabag yung probable cause, no. So kana na to mo na ron ang gisakyan yung pag-ayo sa kampo ni Vice President Duterte, no.
13: So expect na to, attorney, tungod na ng line of questioning, i-expect na to nga the whole process nga nahitabo diya sa Justice Committee will be questioned.
14: Yes, yes. Kimoogin na isa silang major point sa ilang petition dito sa Korte Suprema. Although up to now, okay, wala man nag-issue po doog
13: TRO.
14: Ni TRO ang Korte Suprema. So, be that as it may, pending na, no, kung mahuman na ning matapos na ni, maka-issue na og pre-trial order ang impeachment court, then we expect by July 6, no, magsugod na gitong initial trial ni Ana. No?
13: Mm. So,
14: patungin mo na ako, unless na yung mga extraordinary supervening event, no, just like intervention na po sa Supreme Court, no, okay, remember, katong last year nga impeachment trial ni Vice President Duterte, gawas sa pagdinidali po sa Senado at the time, led by Senate President Chis Escudero, ang isa sa nakapa-undang giniad to, ang intervention sa Korte Suprema.
13: Aha. Attorney, itong hisgutan na ang kining numbers, kaya at the end of the day, this will be a numbers game. And, kining numbers karon na daghan kayo og debate, pero ano, please hang up sa kaya atong tagaagpagtagad king atong ang pipila ka mga pahinumdum kay permina ta ginakasampan wa daw kita nya. Sige,
14: okay.
13: Sige, attorney, balikan ta ka.
1: Bayan, tinig ng bayan.
15: Kadali, kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kay kanang yaki herbal capsule daghan kay naog sangkap mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. So why lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
16: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!

0: nagaingon nga kining 24 ang dapat nga base sa pag compute sa two-thirds, adunay naga ingon kay kinahanglan man gyud og two-thirds sa nga boto sa Senado para ma-impeach ang vice presidente. Pero kay sa pagkakaroon nga kahimtang adunay na sa presohan, aduna po ay nagatago or at large sa so nagaguwas kini mga bagong mga panghuna-huna nga actually dili na kinahanglan 24 ang mahimuang base sa pag-compute sa two-thirds. Sa what do you think, Attorney Asani Paingon, will this question reach the Supreme Court?
1: Well, tama na, Romy, no, na agi duha ka kuan ron, duha ka school of thought, no, nga ang una katong ingon natong ang interpretation nila kung ingon daw nila textual, no, pero wala man po sa text, no, katong ang basihan dapat ang 24 nga miyembro, kaya ang ingon man gud sa constitution daw
0: all members
1: of all the members, no, of all the members of the Senate, no. Pero naapoy nagingon, kumingkag of all the members of the Senate, katong actual nga ni appeal sa trial. So, mo nang kung naamang good situation ron nga ang 24 na Senado, dili na kumpleto, no. In fact, 22 na lang yun ang naadinha, na aktibo, kumuateng sila tanan, no. Kaya fugitive from justice man si Bato de la Rosa, si Jingoy Estrada na preso, no?
0: Suspended.
1: So, sa pagkakaroon, ang ino nila, ang basihan ng kita na ang 22 or napoy uban, 23, no? Kay napay nagahirit nga, bisag sa prisuhan, pwede man mo participate, no? Pero ako, nag-subscribe ko sa idea nga pwedeng mag-shift gid ng number, no? Kay asa man ka nakakita og huwis nga dili mo participate
0: nga nasa prisuhan
1: well
0: nagatrayan
1: or gatagot-tagot amend nila ang try ang rules sa Senate nga magbutang og video dito kay ginaallow man na karon, no, sa even sa ato ang courts, no, ginaallow man ang video conferencing, no, nga ang akusado na sa prisuhan di na kinahanglan baton dito sa korte mag video conference na lang, no. But that is not allowed, that is not in the rules of the Senate court right now. No, so kung may ingon ka og trial gyud ang mga huwis, dapat obserbahan gyud niya ang demeanor sa witness.
0: Correct.
1: Ang demeanor sa akusado, maminaw siya sa gina-propound nga mga question sa lawyers, no, para na siya mabasihan tan-aw niya unsa ang ebidensya nga gipresenta, no. So para ka may mga kag judge huwis ka, ikaw po mo husga base sa imuhang nabatian, base sa imuhang nakita, no. So unsa ani mo paghusga ron, no, nga maingon nato nga impartial kang huwis, kay mao man ang isa ka minimum requirement diha, wa impartial ka. Unsa ani mo paghusga ron kung wa nimo nakita ang ebidensya, wa nimo nabasa, wa nimo nadungga na mga testimonya. So effectively sa akong tanaw, out na gid nang duha ka Senator Judge Justin Ha, no. So ang mahimong basihan nimo kato na lang yung unsa nga numero ang actively ni appeal din ha sa trial, no, because that will place to the disadvantage ang isa ka party ni ana, no. So ang two-thirds dito kaunin mo dito sa kung kinsa lang to mga ni participate sa trial. And of course that is one of the interpretations karon, no. So ang pangutana na karon ni mo, Romy, so mo intervene na po ng Supreme Court din, eh.
0: Yeah.
1: Tapos doon ka school of thought din ha, Romy, no, na kini nga question ang naay sole jurisdiction to decide on this ang impeachment court,
0: not the Supreme Court.
1: Ilang, not the Supreme Court, kay nung sa constitution exclusive ni nga power, no, unless of course kay naamanggod gyapon na sa atong constitution nga any branch of the government, no, kung naay grave abuse of discretion, no, that will be equivalent to a lack of jurisdiction, the Supreme Court can intervene. Kaya mo maning isagod sa gibutang sa tuwang Supreme Court on by the 1987 Constitution na ang expanded power of the Supreme Court to intervene even in actions committed by a co-equal branch of the government, like the judiciary or other, like the

0: legislative o kining executive, no? So as it is now, una ana ang first gidana imo resolve ang Senate as an impeachment court, no?
1: Yes, but
0: they will have to decide for themselves.
1: Mm-hmm. Yes, but attorney, I think nobody will bar any side from bringing this case dito sa Supreme Court, and it appears to me, correct me if I'm wrong, that murag aduna na ginalay down na ang premise mura og aduna gina condition na sa pagkakaroon pa lang gina condition na katong kahimtang that will support a step that will bring this case to the Supreme Court. Dili lang ani sa number, but of course patong katong hisgotan nato ganiha nga ang mini trial and perhaps some others pa.
0: Sakto ka di Romy, no? Wala maging magpugong, no? Kung either, no? Of the parties or even an ordinary citizen, no? To question, to immediately file a case with the Supreme Court. But again, the Supreme Court, sa tanaw na ako at this point, no? I hope, no? I-respect nila itong actions una sa iyang co-equal branch. Okay. Inulagin na ako na ang Senate Impeachment Court, no, magiging una mo determine, no? So, kung naamay mag-file na dayon karon o petition sa Supreme Court on this particular issue, ang posible nga mahitabo ana, dili na i-dismiss na po na sa Supreme Court, no? On the question that this is a political question pertaining to a co-equal branch of the government to resolve, no?
1: So, di ba ito, dapat i-resolve na even as early as now? Kaya, basiog, unya pa na dalhin sa Supreme Court kung nanginahimong desisyon ng Senado?
0: Well, sama lagi sa akong giingon, kung kana a question, ibutang na ilapag na dahil na dito sa Senate Impeachment Court, no? Mm. During the trial, no? Imuon nila ng marag quote-unquote prejudicial question ba? Ano ba, may ngunang depensa ron, time pa sa bago taman, bago may mag-present ng ebidensya, pwede ba Senate Impeachment Court i-resolve ninyo sa ang issue? Mm. No? Kung pila ba yun ang numbers for acquittal and for conviction?
1: Mm-hmm.
0: So, mo po ng impeachment court, okay, amo nang i-resolve, pero pwede po mo ng impeachment court later na lang na, no? But sa tanaw na po, and my opinion, magiging ang unang lakang, no? The impeachment court will have the chance to give its opinion or decision on that issue.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa ng Supreme Court tayo.
1: Yeah. Attorney si Justice Davide, nadunggan ako, nagingon siya nga, why should we be afraid of the base number, be it 24, be it 22, or whatever it is, because as the number decreases, masayon pod, yung ang ginatanaw lang sa tao, nga ang number of votes that would convict the Vice President. While in fact, kung mumubo ang number sa basihan sa number sa pag-compute, musayon pod ang pag-acquit sa Vice Presidente.
0: Well, mumubo man pod of the former Chief Justice, no? Sama sa akong ginawa lagi Romy, daghan lagi mga opinion ron. In fact, I don't know kung recent na nga statement ni Chief Justice Davide, no?
1: Two days ago.
0: Kanamagod niya issue na raise po na sa una, no? Katong nag-preside siya sa impeachment trial.
1: Mm.
0: I think ni impeachment trial masiguro ni Erap Estrada.
1: Yeah,
0: no?
1: Correct.
0: So, that same issue was presented, no? But whether that's recent or not, sama sa akong giingon lagi, two or three school of thought yung drone, no?
1: Mm.
0: Katong isa, stickler to the rule na basically, ang 24, no? Kung 24, you need 16 to convict, 9 to acquit, no?
1: Mm.
0: So, napoy naging on nga uban, ingat na, mag-move niya siya as the as the number of the members of the impeachment court decreases, ubos po itong number, how to convict and how to acquit. No? So, again, kana nga issue, yun na malikayan. No? Tama ka na kinahalan i-resolve yun na whether immediately or there after the presentation of evidence or even during or the testimonies o kini mga dokumento o uban pang mga ebidensya ginapresenta basing ma-question eh. Pero sa akong opinion, ang una yung mag-resolve ni Ana, ang Senate Constitutional Court. No? Dili ang Supreme Court ba yun?
1: Atani?
0: Hello?
1: Yes, atani, kining si Chief Escudero is being floated gasa tong mahimong presiding officer diha sa impeachment process sa trial, and of course doon lang muna silang abogado diha, doon na daw advantage kung abogado siya, ang ikaduhang abogado diha si Kiko Pangilinan, but ingon nila nga si Chief daw yung sa uban nga si Chief daw is mas maayo nga siya ang mag-preside kay most of daghan daw diha sa or kabisado niya katong rules of impeachment nga gi-agrihan sa Senado. But on the other hand, nabalaka po ng uban kay basing ma-force to win na po ni quote and quote.
0: Yeah. Well, again, maningin ko na ito nga it is within the powers of the Senate Impeachment Court to determine kinsa mag-preside sa ilaha, no? Kay dili magiging explicit, no, ang gingon sa constitution nga ang Senate President, no, ang klaro mo lang diha sa constitution na kung ang impeachable officer involved is the President of the Philippines, no, ang Chief Justice to ang mag-preside, no. So karon katong ma-remember ni Moromi, katong June 8, no, sadyang nag-elect sila og gi-declare nila nga all positions vacant sa Senate, nga nag-elect sila acting acting Senate President. Isa sa unang gihimo nila dito is pag-amend sa impeachment rules, no. Nga gibutang nila dito nga pwede nga bisag kinsa nga senador nga gi-designate sa majority sa impeachment court will preside. No?
1: Mm.
0: So sa pagkakaroon, ang nilutaw na posibleng si Senator Chief Escudero, no, kay sa majority marag sa bagong majority ron marag sila lang man tong duha ang abogado, no.
1: Kaya, but what abogado, do you think pa? Of his credibility? I mean, considering
0: well, naagibay advantage na apoy disadvantage, no. Whether si Kiko na or si Chief, no, naging na advantage, disadvantage. Of course, siguro si Chief tungod, Escudero, tungod sa nahitabo atong first impeachment ni Sara Duterte, mabagi na basol siya, especially sa civil society groups o sa katong mga complainants, no, nga siya ang isa sa mayor ngayong ban, ganun wala na dayon to, tungod sa iyahang definition what is for tweed, no. So, naiduda karon sa impartiality ni Chief Escudero, no? But to some, advantage po na, no? Tungod kay sa lesson na nakita ni Chief Escudero ron, no? Labi na itong pagkagubot sa Senado, na wala no credibility ang Senado, he may probably, no, redeem himself, no, by truly conducting the trial as, you know, as impartial as he can be, no? Para madayon yun ni in the process katong proseso sa pagpangita o accountability, no, karon kay naa naman yun, unlike during that time daghan the questions, no, pero karon na trial na nya mag trial na, but again, that remains to be seen, no. Kay wala man kita di man ginato matagna gyud unsa gyud ang mga political objectives aning matag usa sa mga senador, no, gawa sa katong ilang mga outward actions, no. But remember, these are also political animals, no. They have their own political agenda. Each of them, na sila'y kanya-kanyang agenda, no? So and it will play din haron sa pagdagan sa impeachment, no?
1: Sa pagkakaroon pa lang, attorney, naanay mga reactions, no, nga nahitabo pre-trial conference pa gani, while of course adversarial man eh, kaya its camp will ano do their job, no, like ang prosecutor will himula ang tanan para i-prosecute yun ang vice presidente, while ang depensa himuon po din lang tanan para depensahan ang vice presidente. But what is I think one of the problems na nakita na nato sa pagkakaroon pa lang is kaning fake news, because while adversarial nga kini, pero diya sa pre-trial conference dili pa yun na maingon nato nga kanang grabe yun nga exchanges of ano ideas, arguments. But ang fake news, attorney, grabe na, nilamon, maana na nilamon si Luistro, mga ingana na ba. So is this a pattern that we have to prepare kaya as the trial progresses, basig kung nahimo ni nga pattern, basig mas malala pa unya ang ano ang mga fake news during the actual trial.
0: Kala na phenomenon Romy, expected na din nato na, no, in the advent of social media, grabe na gid ang paghitak kaming fake news, no, and di na nato ginaopunggan, no, part na gina siya sama tong imong decide nga human kuno katuon unang pre-trial date, no, gilamon kuno sa depensa ang prosecution, wa kuno ka nga for lawyers, no, or katong pamilya sa conduct sa trial, ang pre-trial conference, kuan ra man gina, wala may pagani kay debate kay dapat namin debating ginagmay, no, katulang how to mark the exhibits. So it's dili pa ganito ang core issues yun, no. So marking naman na identification of issues, pagkuan kin sa mga witnesses, pero nanay nag-awas dayon, no. And to be candid, kining fake news, kasagaran ani gikan ni sa DDS nga camp, no? Katong mga DDS ni nga mga bloggers, no? So imong tanawon gyud ki asa ni nagpakatag ani ang mga DDS man eh, no? And it only reflects, no, katong the level of paglantaw nila dinhi sa kining trial, no, nga siguro tanaw nila pag magsige pagpagawasan ning fake news, masway kining impeachment ng court, no? Kung isigway lang na ako gamay, nga nung naingon ako ng DDS, even dito, ma-remember ni mo, kagahapon, nagpagawas po ng statement ng International Criminal Court sa itong continuation sa status of hearing ng ICC case, no? Katong Crime Against Humanity kay Digong Duterte. Nag-issue itong statement ang Chief Judge dito na i-criticize niya ang kining mga DDS, especially si Kaufman, no? Nga mahinungdan aning mga fake news. So, parang naipattern yun, ana, no? Sa kadaghanan yung pag-awas ng fake news related aning mga issues, may CC man na, may impeachment, kining mga DDS, no? Gina-misrepresent nila dili lang katong mga statements sa actual persons. Sometimes, they will have to invent persons, no, nga mag-issue ko ng statement pabor dito sa kausa, either sa kang Sara Duterte or kang Digong Duterte. So, again, Romy, naging nato na malikayan, no? Kaya mo una na isa sa negative result sa kining social media ron, no? In fact, i-appeal na ako diya, labi na sa development nga naanay mga AI karon, no? We have to be worried. Kinahanglan na himugitang mabinantayon ang katawhan, no? Sa pagbasa, pagpaminaw, paglantaw ni ining mga impormasyon nga nagagawas sa social media, no? Kay mailad yun ta, kung dili ta mahimong critical, no? Abi nato nag-istorya yung ingon ani, no? Remember, Romy, na ganin nagawa sa social media, no? aning nilabayng adlaw nga na nakitaan si Dr. Bigong Duterte sa airport, no, gialalayan. Ano mo dahil nang viral ni, gipasapas din sa mga DDS influencers, no, mga DDS supporters, no. So
1: Attorney, nagayon ka nga dili na ito malikaya, naanag yun din siya. Marabag, it's a thing na we have to learn to accept. But kinahanglan po siguro, Attorney, nga natay himuon. What could the people do? Unsay angay na itong himuon nga kay kining fake news ang kaluibigidani. Kaya kanong mga biktima, katong mga taong adunay limitado ang ilang source of information.
0: Well, bakog yung kaya nang siyang challenge from me, no? Usa sa pwedeng mahimo din na, no? Katong i-fact-check yun siya kanunay, no?
1: How to fact-check?
0: Isa ka-challenge ni, especially sa traditional media, established media, no? Kaya kasagaran ng guni mga fake news na amang gina sa mga nasa social media, no? Ginapaka... Ngayon din ha, wala may control, wala man tayo control din na except if you want to file good kining kaso.
1: Cyber libel.
0: Cyber libel. So, nag-involve na niya siyang cyber libel. Pero sometimes, dili siya mo-qualify good as a libel. No? Simple misrepresentation of facts lang good. No?
1: Mm.
0: So, dapat i-fact-check good niya siya. For now, makita na ito na marag mahulog sa kamot o sa abaga sa mga katong traditional media, established media ang maghimo sa fact-checking, no? Or even na ibang organization na naapoy present sa social media na fact-checking sila to confront these peddlers of kining fake news, no?
1: Yeah.
0: And ikatulo, no? Ato yung panawagan nato sa atong mga katawan na maging critical yun sila. No, maging critical sila sa pagtanaw ni ining mga butanga.
1: Wala
0: lang yun tayo mahimo yun, Ana Romy. No?
1: Mm.
0: Katod yung rabid na yung gayo, no, yeah, ng mga supporters. No? Di na yun mo sila makonvince. Bisag kabalo sila ng fake news ni mutuog yun sila. Taghan kong kaila din na mga professional pa ang uban, mga educated, mga abogado in fact ang uban, mga amigo na ako, no? Nga nag-share
1: ang fake news.
0: Ah. So, bisag imo sila i-private message nga, nyero, fake news, mara nyero, diligod nila i-take down because sarado na ilang nauna.
1: So, what do you think yes, is behind that, Attorney? Kaya kini, mga, they are supposed to be, ano, professional, logical people, but still, kapadayon sila doon aning mga fake news. Is it not kalang political affiliation ang nag-dictate sa ilang mga decisions?
0: Tanaw na ako, Romy, beyond political affiliation na na.
1: Uh-huh.
0: Katunag yung niabot na sa level ng cult-like na, no? Kulto ng ilang pangunahuna, no?
1: Mm.
0: Nawala na itong ilang pagiging critical, no? Sa tanaw nila, katong na ay mentality bang idaog-daog ng pag-ayo, no?
1: Uh-huh.
0: Ilan ang marag na absorb na nila, nga, idaog-daog si ang mga Duterte, apil nami, idaog-daog nami.
1: Mm-hmm.
0: So, bisag unsa pa istorya ninyo, unsa pa explanation ninyo, kinig yun, no? In fact, tanawar ko na karon, Romy, kung critical ka sa ginahimo previously sa mga Duterte administration, i-label din kanila ang mga BBM manggod mo.
1: Uh-huh.
0: Even if you are also critical of what is this present administration na ginahimo karon, no?
1: Mm-hmm.
0: Kining worst, kining crisis, kining pagpaulipon yapon sa mga langyaw, no? Kining grabe nga kalisod. Dili sila maminaw ni anak ng ila, black and white lang, you are either with us or against us.
1: Kung mag-criticize ka sa ano, sa administration ni Bongbong Marcos, dili man necessarily nga itagdain ka sa DDS na.
0: Dili po. Pero kung i-criticize ni mo si Duterte, no?
1: BBM
0: automatic, BBM dayon ka, no? Forgetting sila po hindi tabang ano na ano bitong na-elect na si Marcos na
1: sa Marcos
0: sa posisyon no. So kana bro you know it's a kwan yun no dili na lang na siya tungod sa kwang political belief kaya ang ibang political belief kung critical yun ka makita ni mo nga wala naman dahil tadulungan niya akong partido nga giubanan no so you will change your kwan
1: position
0: on political issues pero kini bisag fake news bisag kabalo ka nga fake news gi call out na ka dili gyud magbago ang imong panguna-una ako ana gyud na no atong niabot na sa cult kun na gyud ba pag naabot na barag ang imong gihimo na nimong relihiyon or kulto ang pag imong pagtuo sa mga gihimo sa mga Duterte no
1: so ang ang tinuod ato ni daghan po sa mga taga Mindanao gyud even myself no sa panahon nga nangampanya si presidente kanhi presidente Duterte nindot kayong ihang package plus sa bisag anak yung mga parente ng mga kaila nga ang kasimplistic sa ilahang ingani kasimplistic ang ilahang pangunauna ah kini kay taga Mindanao mo na tong butuhon but ang uban wala na nakalampas ana no.
0: Mao lagi na Romy kwan me against the world nga ano ba no tama man na daghan man tang taga Mindanao gyud nga during that time pagdagan ni Duterte no nga ni suporta sa iya ha but kadayon ta sa pag tan-aw critical ang atong panglantaw scientifico ang atong panglantaw sa mga butang pero ang uban tama ka nahik na nalansang na gyud sila din ha no nya karon tanang butang is Mindanao against the world no Duterte against the world us against the world no tanaw bitaw to isigway na ako gamay bisag katong pagkamatay pagka lumos atong duha ka atleta sa Ateneo i-frame to sa mga Duterte nga Mindanao versus Imperial Manila ni sala ni sa mga taga Manila no yun ana tanawa pagdala din ni sa Mindanao pinangga ka ini no mao nang usa ka grabing phenomenon role no so ilang framing yun ana dili critical nga systemic ang system ang sayop no bisan katong pagkamatay sa duha ka atleta ang sistema no katong pag-modify sa sports scholarship no gipahimuslan ni sa sistema nga maka negosyo maka ganansya no dili lang eskwelahan kundi dili katong mga sponsors and it is happening not only in Manila but even in Mindanao no pero di na nila makita anak na first wing kay tan-aw nila kuan lang lagi to katong dual nga kwan Mindanao versus Manila Duterte versus BBM no we against the world nga pag framing so
1: last on my part last on my part attorney kining mahitmong impeachment definitely will somehow influence a lot sa kining 2028 nga elections sa attorney but I'm wondering kay mura og why are some people keep on pushing it will still be a Duterte and PBBM fight nga si PBBM dili naman siya makadagan while of course pwede siyang maka-endorse sa unsay tan-aw nimo
0: well syempre mao mo guna ang prevail kwan ron no naga-prevail no nga duha ka camp of dynasties are fighting each other no syempre ang dinastiya sa mga Duterte nga gusto makabalik no og kining dinastiya sa Marcoses no nga naka after almost 40 years nakabalik sila sa Malacañang og dili po nila gustong buyan gid nang Malacañang no either through a proxy no katong naay continuity on their part no or gikan mismo sa ilahang dinastiya mismo directly so mo nang naagid na influensa dito sa 2028 no kay daay mga resources ng both camps that is why napud tay panawagan nga dapat dili lang kining Duterte Marcos na framing ni no katong giingon pa ni Harry Roque sa unang team kasamaan team kadiliman no naapoy team mamamayan Pilipino, no? So it's also a call to action dito sa mga progressive, no, concerned groups, no, to also unify and rally, no. So ang isa gyud ka challenge gidron Romy, okay, di naman nato maalisayan gyud na, tama to yung gingon kinitanan is a prelude to what will happen in 2028. Preparation ni, no, sa kining ongoing war of dominance of these two major factions, but there are other groups, no, na kinahanglan mo unite po sila to prevent the continuation of either faction. Kaya sa panahon nato, uh-huh, dili nato pwede gawa to nga diri na lang tanga kuan kay pareho na kini silang duha ang pinaka worst nga dynasties in our history nga dapat nato punggan nga magpadayon sila diha sa governance, no?
1: Either so, of two camps.
0: Yes, so ang challenge gid doon is for concerned and progressive groups, no, to also unify, to put up, no, a credible opposition to these two factions.
1: Mm-hmm. And you have someone in mind?
0: For now, siyempre, saka naman ang magalutaw din ha, no? Pero dapat ko na ni siya, dapat ongoing na ni siya na conversation among all factions, so all groups, no? Nga nang, na
1: naputol, what happened? Anyway, attorney, naputol si attorney Sarate. Ayaw na siguro kayo naputay oras. So, mga katinig, makato ang tingog sa dating congressman nga si attorney Caloy Sarate. Naputol siya, tulad siyang tawagan nun niya. But mga katinig, wala ang magigitay oras sa ngalan sa itong mga kaubanan, si Dan, si Louie, at itong mga kauban niya sa Kinapawan, si Caloy Rosario, Tinig 40, wala, kahit ito agalupad-lupad sa laing nasod. Anyway, dahil ang salamat yung pakiguban ka na mo, nang hinaot kami ngayon sa talang higayon, mag-uban-uban kita dito sa itong programang Tinig ng Bayan, alas 5 hangtod alas 7. Mga katinig, ayaw kang mughawa, kaya musunod ayon ang atong alas 7 balita, kauban si Caloy Rosario. Magandang morning, kanato tibo.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa tiil. Muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas urminte. Kailang lihok dito sa balay ba, manginom na gud akong banana. Pagpahulay sa gud bibibro, nalipo na ko sa imo nang tan-aw. Pag makainom ko og Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao kana ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education,

0: muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pamanayang balita ngayong umaga po ng Wednesday 24 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, anak na pumatay sa kanyang sariling ina sa Kabakan, Cotabato sa sampahan na ng kaukulang kaso. Bangkay ng lalaki palutang-lutang sa ilog sa Datumantawal, Maguindanao del Sur, natagpuan kahapon. Samantala, abot naman sa 14 na mga armas ang isunuko ng mga dating mga rebelde sa Maguindanao del Sur. Sa dagdag ng mga balita, most wanted person sa Sultan Kudarat Province na aresto ng mga otoridad. Samantala, balita mula naman sa Santa Josefina, Agusan del Sur. Nakababatang kapatid, pinatay ang kanyang nakakatandang kapatid at asawa nito. Isang pasahero ng barko na aresto sa Osamis City matapos magnakaw ng cellphone sa kapwa pasahero. Balita mula naman sa Davao Oriental. Abangan ang mga detalye kaugnay ng mga samahan sa lupo na katanggap ng checking pangkabuhayan sa ilalim ng pamana program. PNP at DepEd sa Caraga nagpatupad naman ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
4: Lami eh, walay kapoy, lami lihok, kaan yung lawas, inagin mo yung symptom ka, lami lay mong lawas.
5: Kapila pa ka mainom sa kadlaw?
4: Nga, katulo, buntag, gunto hapon, gutawan ko, katuyapon ka on, nakuha mo nun.
5: Kapi nga,
4: Coffee Yaki 7-in-1.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
6: Dali na huwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
7: Sakit man gud kayo sa kilid. O, dugay na gyud. Magsakit man gyud siya ka ng mulog di kusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga maminag ako sa Yaki. Mauna, nagpalit ni og Tambal Herbal Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
8: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
9: Mira, di taman ko, wala man kulang pataka lang kakaon.
8: Nagamintin ka gapon sa serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
8: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
10: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.

0: Ginanap na nga alas 7:08 na ang oras sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan lutang-lutang sa Ilog sa Datong Muntawan, Maguindanao del Sur kahapon. Ang biktima. Ay nakilala nga si Nobito Corpo sa Alipio na residente ng natura na bayan na batid na natagpuan lulutang-lutang na sa ilog ang kanyang labi sa bahagi naman ng barangay Batong Kayo ng naturang bayan. Ayon sa mga residente, nakita nila ang bangkay kaya't agad itong itinali upang hindi na matangay pa ng agos ng tubig. Ito'y nakilala ng kanyang pamilya na agad na taga-barangay Lilit, Lambayong, Sultan Kudarat Province. Napansamantalang naninirahan sa barangay na bunda sa Malidagao sa SGA Barm. Ayon na sa ulat, ito'y nagbabantay umano ng itik. Sa impormasyon ng pulisya, nanghuhuli umano ng isdang naturang na biktima kasama ang kanyang mga kasamahan. Gayunman, bigla itong nalunod. Patuloy naman nilalam ng mga otoridad ang ipang detalye kaugnay ng naturang insidente. Samantala, balita mula naman sa Dato Piyang Maguindanao del Sur, aabot naman sa 14 na mga armas ang isunuko ng dati mga kasapi ng Dawla Islamiya. Ayon sa ulat ng 38 Infantry Battalion na Philippine Army, ang naturang mga armas ay kinabibilangan ng mga matataas at maliliit na kalibre ng armas, kabilang din sa mga isunuko ng mga ito ang ilang mga sangkap sa paggawa ng improvised o explosive device. Ang pagbabalik-loob ng mga ito, o ang pagsuko ng mga dating mga miyembro ng Dawla Islamiya ay malaking tulong para mapanatili ang kapanatagan at kaayusan sa naturang lugar. Samantala, sa tala naman ng militar, umabot na sa 2,612 na mga dating kasapi ng Dawla Islamiya at ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang nagbalik-loob na sa pamahalaan. Alas 7:12 ng oras, samantala, balita mula naman sa bayan ng Pahamudin sa Special Geographic Area. Rido dahil sa lupa. Ang naging dahilan ng pagkasawi ng dalawa katao, kabilang ng isang college student nitong nagdaang araw, nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na ang lupang naidori sa pagpapakasal sa isang pamilya sa barangay Patot Pahamudin ang naging dahilan ng rido o away ng mga ito na aabot naman sa 2 hektaryang na lupain. Nabatid sa ulat na iginit ng lalaki na bawiin nito ang lupa na idinuri sa kanyang pinakasalang babae. Subalit tumutol naman ang babae na humantong sa kanilang alitan. Nabatid na naghiwalay na ang lalaki na nagdori ng 2 hektaryang lupain na ayaw naman pumayag ng babae na ito'y kulin sa kanya dahil naidori na ito. Agad naman kumilos ang lugar na pamalaan ng bayan ng Pahamudin para pagkasunduin ang 2 panig. Samantala, sa dagdag na balita sa Libak, Sultan Kudarat Province, na aresto naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation. O sa ikinasang warrant operation, nadakip ang number 1 most wanted person sa municipal level at top 4 most wanted person sa provincial level. Ang naturang suspect ay naresto sa ikinasang warrant operation sa barangay Salban, Libak, Sultan Kudarat. Ayon sa Kalamansig Municipal Police Station na pinamunuan ni Police Major Rodney Binoya, katuwang nila ang tropa ng Sultan Kudarat Provincial Police Office ng ikasang naturang operation sa bisa ng Warrant of arrest inilabas sa nang Regional Trial Court Branch 19 sa Isulan Sultan Kudarat na may petsa nga Marso 4, 2026 dahil sa kasong murder. Dito ang naturang suspect ay nasa pitana na ng Lubaca PNP at nakatakda namang ihaharap sa korte na nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Alas 7.14 ng oras sa balita mula naman sa Kabakan, Cotabato. Sasampana ng kaso na parricide ang anak na nag-brutal na pumataya sa kanyang ina sa barangay Kilagasan, Kabakan, Cotabato nitong nakarang Hunyo 22. Ang suspect na si alias Jeff na nasa hustong gulang ay nauumuno sa ipinagbabawal na droga ng gawin ng krimen kung saan ay pinagtataga nito ang kanyang 59 anyos na ina na si Florissima Mismis Mamaril. Nagtamo ito ng sugat sa leeg, mukha at iba pang parte ng kanyang katawan. Na-recover naman ng mga otoridad sa crime scene ang kutsilong ginamit sa krimen, ang bolo at isang ice pick. Nakuha din ang ilang mga draga para pernalia sa lugar kung saan naganap ang naturang krimen. Balita mula naman sa Agusan del Sur na aresto na ng mga otoridad ang suspect na pumatay sa kanyang nakakatandang kapatid at asawa nito sa bahagi naman ng Purok 11 Barangay Poblasyon na Santa Josefa, Agusan del Sur. Alas 2.30 na nga maaresto kamakalawa ang suspect na ngayon ay nasa detention facility na ng Santa Josefa, Agusan na PNP. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na pinatay ng suspect ang kanyang nakakatandang kapatid na si alias Dodo, 65 years old. Bago pinatay ng suspect ang kanyang nakakatandang kapatid, pinatay muna nito ang kanyang asawa na si alias Lily. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng PNP ang naturang suspect. Balita mula naman sa Osamis City. Isang babae na pasahero ng barkong TransAsia ang naaresto ng mga otoridad matapos namang iniulat na siya ang nagnakaw ng cellphone na pagmamayari din ng isa pang pasahero ng naturang barko. Ang suspect na si alias May, residente ng Purok Ilang-Ilang, Villa Verde, Iligan City, ay nakuha sa kanya ang cellphone na pag-aari ng isang pasaherong taga-Buog, Sambuanga, Sibugay. Ayon na sa ulat, agad na humingi ng tulong ang biktima. Kaya't tiningnan ang kuha ng CCTV footage at dito natukoy ang naturang suspect habang pababa sa terminal ng naturang daungan. Dito ay inibitahan ito ng mga otoridad at nakumpiska mula sa kanya ang cellphone na pag-aari ng naturang biktima. Pinaalalahan na naman ang iba pang mga pasahero na lagi mag-ingat sa kanilang personal na mga gamit. Samantala, balita mula naman sa pantukan na Davao de Oro, na aresto naman ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa naturang bayan sa ikinasang manhunt operation sa barangay Ariabo, Pantukan noong araw ng Lunes. Ang suspect ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest dahil naman sa kasong qualified rape na inisyo naman ng Regional Trial Court Branch 57 sa Mabini, Davao de Oro. Walang inirekomendang piyansa sa narestong suspect na ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Pantukan na PNP. Nagpapatuloy naman ang coordination ng Davao de Oro Provincial Police Office sa iba pang mga munisipyo para ipatupad ang mahigpit na kampanya laban sa kriminalidad.
1: Asa namin intawning akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Nung sa mag-usikreto niyong tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon na iyang gisuot ganin nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso bantong ra ning kalitra in town o galagsik kunya matingala ka kay manghikap naman pastilan hinoon nakugid kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul pasagdan na lang yun nakup ni siya kay total misag iguwang nami makalingaw baya on nahala kamuliha pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga-Osiyas Kabakan ko tapos sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
4: Ang akong bana, nagtubo ang pigsa, nagsigis siya o ilo mo ng tibayipik, sakit mo ng gahapon daw, nagahubag mo kayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yanggi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Magkatod-tod at to, pagka humanyag butang, wala-wala ang sakit. Mato, di pa dayon niya. Abdan o mga isakasimana na uli ang jod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Ginaptang alas 7:20 ng oras sa mga dagdag na mga balita. Balita mula sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, binisita ni dating Ilocosur Governor at negosyante nga si Luis Chavita Singson ang kampo ng Moro Islamic Liberation Front at nakipagpulong ito sa mga opisyal doon. Layo ng napagbisita ni Singson na makipag-usap sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front sa usapin may kinalaman sa kapayapaan at iba pang mga halagang isyo. Kasama niya sa pagbisita ang kanyang grupo na binuo ng ilang dating matataas na opisyal mula sa nagdaang administrasyon. May nitamang tinanggap ng pamunuan ng MILF si Singson at kanyang delegasyon kung saan isinagawa ang mapayapang dialogo at sinundan ng pulong balitaan. Hindi pa inilabas ng kabilang panig ang buong detalye ng kanilang talakayan, subalit binigyan din ng mga dumalo ang kahalagahan ng patuloy ng pag-uusap para sa kaunlaran ng Bangsamoro Region. Samantala, balita mula naman sa Osamis City. Handang-handa na ang Osamis City PNP para sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad kaugnay ng nalalapit na 78 taong anibersaryo ng Lungsod o City Charter Anniversary. Ayon na kay Osamis City Chief of Police, Police Major Agustina Arrazo, na ilatag na nila ang iba't ibang mga paghahanda para sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad kung nasaan na mahigpit na nakikipagtulungan ng PNP sa lokal na pamahalaan maging sa mga simbahan at iba pang mga organisasyon. Dagdag na mga balita mula sa 87.7 Joy FM sa Pangal Bay, Misamis Occidental, kung saan Vice President Sara Duterte dumulo naman sa anibersaryo ng Nunungan Lanao del Norte. Detalye ng mga balita mula kay Renz Sumalinog.
1: Vice President Sara Duterte nanguna sa triplantin o pagbabago bags distribution sa Nunungan sakop sa probinsya sa Lanao del Norte. Patod pa benito nga malipayon na nagisugat sa katawan sa lungsod sa Nunungan, Lanao del Norte si Vice Presidente Sara Duterte ato sa iyang pagbisita isip kabahin sa selebrasyon sa ika-60 nga founding anniversary sa nasampit nga lungsod. Bisan pa sa kalayo sa lugar o sa dili maayong kahimtang sa panahon, daghang mga residente ang mitambong aron makita o maabi-abi ang ikaduhang labing taas nga opisyal sa nasud sa Pilipinas. Usa sa mga nag-unang kalihukan nga gipangunahan ni Vice President Sara Duterte mao ang tree planting activity nga gihimo sa Barangay Masibay. Kaban niya sa maong kalihukan sila Mayor Alia Mamay, Vice Mayor Marcos Mamay, mga barangay official, mga miyembro sa Junior Chamber International o GCI o ubang pang organisasyon nga nagsuporta sa sampit nga programa. Sa kinatibukan, mukabat sa 150 ka mga kahoy ang natanom isip kabahin sa kampanya sa pagpanalipod o pag-atiman sa kinaiyahan. Dunga niini, gipadayon usab ang pagbabago bags distribution program sa opisina sa Vice Presidente na gihimo sa Masibay Integrated School. Bisan sa kakusuga nga ulan nga miigo sa maong lugar, wala mapugni ang pagpanghatag o tabang ngadto sa mga estudyante. Mukabat sa 281 ka mga estudyante ang nakadawat og school bags, school supplies, dental kits og mga kapute nga makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga mga pag-eskwela. Lakip usab sa kalihukan ni Vice President Duterte ang paghatag og mga bag ngadto sa mga estudyante sa Masibay Integrated School og ang pagtambong sa espesyal nga programa sa Masibay Gym alang sa 200 ka mga benepisyaryo. Human niini, mitambong usab siya sa programa nga gihimo sa Nunungan Gym sa Municipal Hall diin siya sa nahimong guest of honor and speaker sa selebrasyon sa ika-60 ka founding anniversary sa lungsod. Aton sa iyang pagbisita, makita ang dakong suporta o paghigugma sa katawhan ngadto sa Vice Presidente. Daghang mga estudyante o residente ang malipayon nga nakig-selfie kaniya o nakig-uban sa nagkadaiyang kalihukan. Samtang nagpasalamat usab si Vice President Duterte sa mainiton nga pagdawat sa mga residente o mga lokal nga opisyal o mga kabataan sa nunungan. Matod pa niya, importante ang panag-iusa sa komunidad aron mapadayon ang kalambuan sa edukasyon, pag-atiman sa kinaiyahan o pagservisyo ngadto sa katawhan. Samtang sa iyang mensahe gipadayag ni Vice Mayor Marcos Mamay ang dakong pasalamat sa pagbisita sa Vice Presidente. Matod pa niya, bisan sa nahimutang sa hilita o kabukiran nga bahin sa Lanao del Norte ang lungsod sa nunungan, apan dako ang ilang kalipay nga nakaabot o nakasilibrar kanila si Vice President Sara Duterte. Bisan pa sa kusog nga ulan o dili maayong panahon, malampuson gihapon nga nahuman ang tanang kalihukan. Kini nagpakita sa dedikasyon sa mga organisador o sa padayon nga suporta sa gobyerno alang sa edukasyon, pagpanalipod sa kinaiyahan o pagpalambo sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
0: Samantala, balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Yati naman ni Erwin Umadhay.
2: Pinalalakas ng Caraga Municipal Police Station at Department of Education ang seguridad sa mga paaralan sa bayan ng Caraga upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga pinatutupad na hakbang ang mas mahigpit na inspeksyon ng mga bag, pagpapatupad ng no ID no entry policy at mas pinaigting na presensya ng mga pulis sa loob at paligid ng paaralan. Nagkakaroon din ng foot at mobile patrol ang mga pulis, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Naglagay na rin ng police assistant desk sa mga strategikong lugar upang agad na makalapit ang mga mag-aaral sakaling may emergency. Bukod dito, mas pinahigpit ang screening sa mga pumapasok sa mga paaralan upang maiwasan ang pagpasok ng mga armas at iba pang ipinagbabawal na gamit. Ayon sa mga otoridad, layunin ng mga hakbang na ito na mapanatili ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa pag-aaral ng mga kabataan sa bayan ng Caraga. Sa ibang balita naman, mainit na tinanggap ng pamahalaang bayan ng Lupon ang turnover ng mga tsyeke para sa mga benepisyaryo ng Pamana Livelihood Project Associations na isinagawa sa conference room ng tanggapan ng alkalde. Sa pamamagitan ng suporta ng Department of Social Welfare and Development Field Office 11, patuloy na naipapatupad ang Pamana program na naglalayong mapabuti ang kabuhayan at kalidad ng buhay ng mga pamilyang naninirahan sa mga komunidad na apektado at nanganganib sa kaguluhan. Nagpasalamat naman si Mayor Santos Sunny Alonso Jr. sa DSWD at mga katuwang nito sa paghatid ng tulong sa mga samahan ng Pamana Livelihood Project sa Barangay Ilangay. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pinagkaloob na ayuda ay hindi lamang pinansyal na suporta, kundi isang pagkakataon upang mapalakas ang kabuhayan, pagtutulungan at pag-asa ng mga benepisyaryong pamilya tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Patuloy naman ang pagkikipagtulungan ng LGU Lupon at DSWD.

PIO 12 Director, Police Colonel Christopher Agoste, kay Cotabato Governor Lala Tarino Mendoza. Sinabi nito na magiging katuwang sila sa pagpapatupad ng kaukulang hakbang na direktang na makakapagpapabuti sa kapakanan ng mamamayang Cotabatenyo. Binigyan din ito na ang pagpapanatili ng ligtas at maayos na daloy ng trapiko, gayon din ang mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng batas sa lahat ng pangunahing lansangan sa buong lalawigan. Samantala, buo naman ang kumpiyansa ni Kulayan na Queen 2025 Yuan Gubaton para sa paglahok sa nasyonal na patimpalak na Miss Mandirigma Philippines. Ito ay matapos binigyan ng buong suporta ng pamahalaang pananalawigan ng Cotabato ang kanyang paglahok sa naturang aktibidad. Si Gubaton ang magiging kinatawan ng Cotabato Province para sa national competition kung saan makakalaban ito ang iba pang mga kandidata mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na magpapakita hindi lamang ng ganda pati na rin ang kanilang galing at talento. Ayon naman sa organizer ng naturang patimpalak na bibigyang halaga ang talent at kakayahan ng mga kalahok sa pambansang entablado na katakdang grand coronation ng Miss Mandirigma Philippines na gagawin sa General Santos City sa darating na September 4. Alas 7:30 ng oras, samantala sa mga balitang pambansa, pansamantalang ipinagutos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pag-block sa access sa online game na Gurbak sa kasunod ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes ng umaga. Ayon sa mga otoridad, isa sa mga minor de edad ang suspect sa insidente, sinasabing nalulong sa naturang online game. Batay sa paunang investigasyon ng Police Regional Office 8, bilang tugon sinabi ng CICC sa ilalim muna, isa sa ilalim muna, sa pansamantalang block ang naturang gaming application habang nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon. Hindi maaaring baliwalain ang posibleng impluwensya ng online content sa naturang insidente. Ayon sa CICC, ang hakbang ay bahagi ng mas malawak na pagsusuri upang matukoy kung may direktang ugnayan ang laro sa karahasang nagaganap. Samantala, nakatakda ring mag-asagawa ng investigasyon ang Senate Committee on Women, Children, Family, Relation and Gender Equality sa Hulyo 1 kaugnay ng naturang insidente na naglalayong talakayin ang papel ng online platforms sa posibleng pagkakalantad ng kabataan sa mararahas na impluwensya. Posibleng plinano ng dalawang estudyante ang naganap na mass shooting sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon naman sa DepEd, ito lumabas sa paunang investigasyon ng Department of Education na mayroong planado na nangyari sa pamamaril na ikinasawi ng 4 katao at pagkakasugat ng mahigit 20 iba pa. Ayon na kay DepEd Secretary Sani Angara, batay sa report ng isang adviser, tahimik umano ang isa sa mga estudyanteng nasangkot at hindi ito pumasok ng paaralan ng halos isang linggo bago nangyari ang insidente. Lumabas sa investigasyon na sinasabing may activity umano sila sa Maynila. Sinabi pa ni Angara na may impormasyon na maaaring may group chat ang mga suspect na mga minor de edad at tinukoy na isang mission ang isinagawang plano ng mga ito. Dagdag pa ng kalihim na bagamat hindi pa ito pinal na conclusion, lumilitaw na posibleng pinaghandaan ang insidente. Nagpahayag pa ang DepEd na magbibigay sila ng agarang psychological support sa mga guro at kawanin ng paaralan at magtatalaga rin ng guidance counselor para tumulong sa mga apektadong mga estudyante. Samantala, ayon naman sa DepEd Undersecretary for Operation, Dr. Malcolm Garma, may mga indikasyon di na nagpapakita na posibleng pinagplanuhan ang pamamaril. Kumakalat kayo na sa online ang thread ng pag-uusap ng dalawang mga suspect. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad habang nasa kustudya ng Tacloban City Social Welfare and Development Office ang dalawang mga minor de edad na mga suspect.

Muling tinanggihan ang Sandigan Bayan ang Muson ng mga dating opisyal ng Department of Public Works o Highways o DPWH si Basura ang 289 milyon pesong malversation case na inihain na laban sa kanila kaugnay ng mga irregularidad sa flood control project. Sa 10 pahinang resolusyon, paliwanag pa ng korte na ang kanilang motion for reconsideration ay pawang pag-uulit o muling paghahain lamang ng mga argumento na nasa kanila noong motion for leave to file a demurrer to evidence. Saad pa ng resolusyon, pinag-aralan at pinagpasyahan na ng korte ang mga naturang argumento sa resolusyong gustong ipakonsidera. Matapos anyang suriin ng mga ebidensya ng prosecution at ng mga argumento ng bawat panig na pagpasyahan ng korte na ang pagbibigay ng paintulot na ibasura ang kaso ay magdudulot lamang ng pagkaantala at dahil dito ay ibinasura ang naturang motion. Sa balita naman sa ibayong dagat,

Nagalabas ng report ang isang independent United Nations investigation na na nagsasabing may malawak umanong paglabag sa karapatang pantao laban sa mga batang Palestino sa Gaza sa West Bank, kabilang ang mga posibleng paglabag na maaaring maituturing na crime against humanity, war crimes at genocide. Ayon na sa UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, kabilang ang East Jerusalem at Israel na kanilang sinuri mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas noong Oktubre 7, 2023. Batay sa kanilang datos, tinatayang humigit kumulang 30% ng mga nasawi sa Gaza ay mga bata. Abot din umano sa mahigit 20,000 mga batang nasawi mula Oktubre 2023 hanggang Oktubre 2025. Ayon sa Commission Chair Srinivasan Muralidhar, may mga ebidensya na nagpapakita umano na sadyang tinatarget at pinapatay ng Israel Security Forces ang mga batang Palestino at posibleng indikasyon ito ng intensyong ubusin ang populasyon sa Gaza. Ipinunto rin sa ulat na patuloy ang paggamit ng malalakas na explosive weapon sa mga lugar na may mga sibilyan na nagdudulot ng mataas na bilang ng pagkasawi ng mga bata. Dagdag pa ng komisyon na mas mataas ang porsyento ng mga batang nasawi sa kasalukuyang digmaan kumpara sa mga nakaraang labanan sa Gaza noong 2008, 2009, 2014 kung saan nasa humigit kumulang sa 24% ng mga bata sa kabuuang bilang ang sumakabilang buhay.

0: nagapatupad na ang Department of Trade and Industry o DTI ng price freeze sa ilang mga bayan sa South Cotabato, particular na sa Lake Cebu, matapos isinailalim sa state of calamity ang naturang lugar. Makaraang labis na napiktuhan sa nangyaring 7.8 magnitude na lindol. Maliban sa bayan ng Lake Cebu, nagdeklara na rin ng state of calamity ang dalawa pang bayan dahil sa naturang paganig sa inilabas na Municipal Resolution No. 107 Series of 2026. Nagdeklara sa Lake Cebu ng state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng naturang paganig noong nakaraang Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Ayon naman na kay Mayor Antonio Fungan Jr. sa ilalim ng inilabas nitong Memorandum Order Number 2026-333 na naguutos sa Business Permit and Licensing Office, Local Economic Development and Investment Promotion Office at DTI, magsagawa ng masusing inspeksyon sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa loob ng kanilang bayan. Layo ng hakbang na matiyak ang mahigpit na pagsunod sa umiiral na price freeze, mapigilan ang anumang hindi makatarungang pagtaas ng presyo ng mga punahing pangangailangan at bilihin at matiyak ang sapat na supply ng mga produkto para sa mga residente na apektuhan ng kalamidad. Sa balita sa larangan naman ng sports, napagtagumpayan ng Norway ang laban nito sa bigating team na Senegal na sa nagpapatuloy na FIFA World Cup 2026. Nakamit ng Norway ang score na 3-2 upang tuluyan itong umusad sa round of 32 ng ikalawang yugto ng elimination sa World Cup na itala ni Marcos Pedersen. Ang unang goal sa ika-43 minuto na sinundan naman ng dalawang makasaysayang goal ni Erling Haaland sa ika-48 minuto at ika-58 minuto. Bagamat bumawi si Ismail Sarr para sa Senegal sa ika-53 minuto, hindi na nakagawa pa ang kupunan ng dagdag na goal at nasundan na lamang ito ng penalty time. Sa kabilang banda, ang Senegal na natalo rin ng France ay kinakailangang manalo laban sa Iraq upang manatiling may pag-asang makausad sa susunod na elimination. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok kayong umaga po ng Wednesday, 24 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Kasama sina Erwin Madhay at Renz Sumalino, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning.
1: Ang radyo,
2: we are back!
3: Joy FM.

0: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy! Joy
4: FM! Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.3.